0: opening na pala ng ano, Interbarrio. Invitational basket.
1: Nakas, ilang taon yan?
0: Barangay Lawa. Shoutout nga.
1: Nali ka dyan? 40?
0: Oo, oh, sa 40. Kahit saan. Kahit ano, lalaro ang kuwema. Ayaw nila ako kalaro.
2: Aray ko!
1: Ako, gusto ko sa mosquito.
0: Yan ang problema. Ayaw nila akong kalaro. Mga takot.
2: Aray ko!

0: Humiga ba? Sige, laro nga kaysa humiga.
1: Aray ko!
0: Okay, shoutout nga pala sa nag-sponsor ng Barangay Lawa. JT Ballers, boss eh. Namin, JT. JT Ball. Sa tao talaga yan.
2: Sa tao talaga.
0: Ano, gusto ko sinugin yung jersey mo ng New York eh.
2: Wow,
0: solid Facebook, game na. Tagapan Family, at sa mga taga sa Divisore,
2: sa barangay. Papareya pa siya.
0: May nag-comment nga dito. Recibo! Recibo!
2: Tingnan mo mamaya. Tingnan
0: mo. Recibo! Recibo! Mag-tingnan. Kamay papakita sa Facebook! Ayaw magtas!
2: Makakalunan eh.
0: Salamat.
2: Ah, Jan Salvador. Ano din pala to, ha? Hinebra din pala ito.
0: Oh. Ah, si Boss.
2: Mamaya, mag-jersey ako ng ano.
0: Papa Jeffoy, TNT, Game 7, sabi ni Al.

0: Dahil nga si Alang, nag-amoy luya, nag-amoy tanglad. At kapag napapalapit ka, or napapalapit siya sa kusina, kusang sumusulpot ang mga sili. Natarantan, duwende. Ay, sus Mariosep. Mali yata. Ngunit huli na ang lahat, Papa Jeppoy. Lumipas ang mga taon at tumanda si Halang. Nang dumating ang araw ng kanyang pamamaalam, nalungkot ang buong baryo.
1: Anong pangalan daw ng duwende na yan? Tinatanong ni Boss Ging.
2: Dabul.
0: Hindi. Kapambangan to eh.
1: Kahapon, yung pangalan ng duwende. Ano pangalan ng duwende kahapon? Si Dagul.
0: O, Lucano yun.
1: Ay, Lucano.
0: Ito yung kapambangan to.
1: Kapambangan ng duwende.
0: O, oh, Maragul. Maragul.
1: Ilocano, Dagul.
0: Dagul.
1: Ngayon, ang duwende natin ngayon ay Kapampangan.
0: Oh.
1: Kaya ang pangalan ng duwende ay
0: Maragul.
3: Anak ka ng tubig. Nakalang po.
1: Maragul, eh, malaki yun.
3: Anak ka ng po.
1: Sa Kapampangan, Maragul, malaki.
0: Oh.
1: Duwende, wala pa ako nakita ang duwendeng malaki.
3: Anak ka ng po. Nakalang po. Anak ka ng po.
0: Kumbaga, anong itong si, ano, si Halang, eh, tumanda na rin. Dumating na ang araw ng kanyang pamamaalam, Papa Jeppoy. Kumbaga, naalala ng mga taga-baryo ang mga kabutihang nagawa niya. At parabang hindi nila matanggap yung pamamaalam ni Halang. Kaya nalungkot ang buong baryo at tuluyan nang nawala itong si Halang. At bilang pag-alala sa pinakamatapang at pinakamabait nilang tandang,
1: kinain nila.
4: Aray ko!
0: Ang sabi ng mga taga-baryo, mapakinabangan man lang. Kaya nilagyan na rin nila ng sabaw marami. Sili. Diba? Mabait ka, diba? Gutom kami. Kaya, Papa Jeppoy, itong buong baryo nila, nagpasya silang gumawa ng espesyal na putahe. Nilagyan nila ito ng manok bilang simbolo ni Halang. Nilagyan ng luya para sa kanyang tapang, tanglad para sa kanyang kabutihan, gata para sa lambing ng kanyang puso, at pinaka-importante, sile para sa sumpang hindi sinasadyang ibinigay ng duwende sa kanya. Nang matikman ng mga tao ang ulam, napapikit sila at pinagpawisan, napapaluha, napapatango, at nakapagsabi ng
5: ayoko. Alam
4: ko. Aray ko.
0: At talagang hindi nila mapigilan ang pagsandok ng isa, dalawa, tatlo, at naparami pa sila ng pansandok, Papa Jeppoy, dahil nga sa sarap ng sabaw, maanghang-anghang, mainit-init, pero sobrang sarap. At bilang alaala sa tandang na si Halang, pinangalanan nila ang pagkain Halang-Halang. Doble ang pangalan, doble ang anghang, doble rin ang sarap. At ayon sa matatanda, hanggang ngayon, kapag napasobra ang sili sa Halang-Halang at lahat ng bisita ay sabay-sabay na umiinom ng tubig, may maririnig kang mahinang tawa mula sa kusina. Hindi ko pa rin alam kung paano tanggalin ang sumpa. At iyon daw ang tawa
1: ni Maragul. Duwende. Sabi, ba't ganyan daw yung kwentong Halang-Halang sa duwende pinaglut?
0: At yun ang alamat ng
1: laki ng sandok.
0: Halang-Halang. Oo. Laki ng sandok.
1: Ano to?
0: Ha?
1: Duwende, nagluluto.
0: Oo.
1: Ito.

0: Ano hindi nag ano? Ay si ano 'yan? Kilala ko 'yan. Ano? Si Boss Atan.
1: Mali ka dyan, partner.
2: Ano, dumiro sa free throw line, Boss Atan.
3: Ngayon, ang tanong ko sa mga nakikinig. Nagustuhan nila yung halang-halang. San sila makakatikim niyan ngayon? Dahil sa Visayas yan. Visayas yan, di ba?
0: Visayas.
3: Pero yung duwende, Kapampangan. Si Maragul. Saan yan Wala nga ako nakita eh.
0: Sabihin ko na ba?
3: Saan?
0: Dito sa Norte.
3: Sa Norte?
0: Oo.
3: Sa Visayas nga yan. Ha? Saan dito?
0: Magsimula ka dito sa may Valenzuela, Bulacan.
3: Meron?
0: Papuntang...
3: Sa Valenzuela, meron?
0: Valenzuela, papuntang Bulacan, Pampanga, Tarlac. Meron dyan marami.
3: Wala nga naman. Wala naman dun?
0: Meron.
3: Paano mo nasabi?
0: Ha?
3: Nakita mo?
0: Oo. May ano ka ba dyan? Mahirap to eh. Kwento ako ng kwento.
3: Hindi.
0: Drawing ko na lang.
3: Sige, drawing may mapa.
0: Mm-hmm.
3: Sige. Ito. Ba yan? Ito. Drawing mo. Ayan ha, wala. Oh. I-drawing mo yung halang-halang. Saan doon? Tumadaan ako doon eh, Valenzuela. Wala naman ako nabalita may halang-halang.

0: Punta lang sa Facebook. Ang katapat niyan, Jean Bilog, sa halang-halang, sabi ni Ann. Facebook, Barangay Ellis page. Sabi niya, marami daw. Halang-halang.
1: Ayaw magsulat ah.
0: Hmm?
1: Ayaw magsulat.
0: Ah, wala na. May pentel ka ba dyan, direct? Shoutout sa asawa ko. Sabi ni Adrian.
2: This up!
1: Minodrawing ko na eh.
0: Tingin? Wala pa.
1: Wala.
0: Wala rin?
1: Wala. Nakata.
0: Saan ba kasi dun? Saan dun yung halang-halang? Valenzuela meron? Wala dun.
1: Meron dyan.
0: May kawayan meron?
1: Meron sa may kawayan.
0: Marilao?
1: Meron din.
0: Bukaway?
1: Meron.
0: Parang lahat na lang meron.
1: Ha?
0: Hindi ko nga narinig yan. Mga taga Valenzuela nakikinig at nanonood. Ano ba yung dinodrawing mo?
1: Hmm?
0: Saan makikita?
1: Mm-mm.
0: Ha?
1: Mm-mm.
0: Ay, dinodrawing pala eh. Marami?
1: Marami.
0: Ikaw mismo, nakita mo?
1: Araw-araw nga ako dyan eh.
0: Anong araw-araw? Hindi mo man lang nabanggit sa akin yan.
1: Ito na, tapos na.
0: Facebook, Barangay LS. Marami yan, Papa Jepoy. Halang-halang ang bit.

0: Saan ang daan? MacArthur o sa ano?
1: NLEX.
0: Sa NLEX?
1: Hmm.
0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Tingin niya.
1: Ito. Kita mo?
0: Halang-halang.
1: Oo.
0: Saan dyan?
1: Yan.
0: Ano yan?
1: Ha?
0: RFID nakalagay.
1: Hmm.
0: Kasi halang dyan.
2: Ito. Halang, halang, halang.
0: Harang yan eh.
3: Anak ka ng poo. Anak ka ng poo. Anak ka ng poo. Nang may kawaya.
0: Ang sabi ko, halang. Harang yan eh.
1: Oo. RFID. May nakahalang dyan. Diyan mo, ang daming halang dyan.
0: Ikaw, papaharang ko sa GMA eh.

0: Karang was brought to you by
1: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Barangay LS 97.1.
0: Stronger forever.
3: Oras na buong barangay, 8:31.
1: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Mildev Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days previous formulation.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Mildev Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
0: doctor. Ang topic natin for today, ang top 5 plans na hindi natutuloy. Number 5, mag-iipon na ako.
5: January 1 pa lang, may mga in-add to cart na ako.
0: Number 4, new year, new hobby.
5: Minsan kasi, katamad talaga to learn a new skill.
0: Number 3, mag-start ng sariling negosyo.
5: Madami sa atin gustong magkaroon ng sariling business. Kaso iniisip natin wala tayong time.
0: Number 2, mag-ja-fun with friends.
5: Totoo yan. Yung mga mahilig magplanong mag-ja-fun, madalas hanggang GC na lang.
0: At ang top planong hindi natutuloy, magbabalik alindog na mi.
5: Guilty ako dyan. Hirap din bumalik sa gym pag galing ka sa sakit eh.
0: Pero alam niyo ba bakit hindi natutuloy yung mga planong yan? Hindi dahil wala kayong time o wala kayong follow-through. Kulang kasi kayo sa energy. Baka bagsak din immunity mo.
5: Tama, walang mangyayari sa plano kung wala naman kayong energy to make them come true. Lalo na kung madalas kayong magka-flu.
0: Mag-Enervon Z Plus na kayo. Tumutulong to magbigay ng extra energy at magpalakas ng immunity with proper diet and exercise. Para yung mga plano mo sa buhay, finally, maging totoo.
5: Kaya make it happen with Enervon Z Plus.
0: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon.

0: siguro pwede pang maging ikaw. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: Isang bansa, isang barangay. Habang buhay! Mga kapuso, mga kabarangay. Good morning! Maganda, maganda, maganda, magandang Wednesday po sa ating lahat. Kayo ba ay may pinagdaraanan na ngayon? Yung tipong gusto nyo nang lumayo sa mundo. Aray! Papalayo sa mundo. Yung mundo na akala mo kasama ka sa mundo niya, pero nag-iisa ka pala. Yung akala mo sasamahan ka sa mundong parehas yung binoo, pero ayun na nga, solo ka pa rin. Iiwanan ka lang din pala na nag-iisa. Aray ko po. Akala mo kayo na habang buhay. Akala mo kayo na yung tipong araw-araw kayo magkasama. Yung tipong araw-araw kayo na tutulog na magkasama at gigising na parehas magkasama. Mag-aalmusal, magkakape. Pero pagising mo, wala na siya. Aho. Aray. Ang hirap ng ganyan yung sitwasyon, no? Yung masyado kang umasa. Dahil sa sobrang pag-asa mo, ayun, nauwi ka sa pagluha. Aray. Ay nako mga kapuso, mga kabarangay, welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niya po ngayong umaga si Papa Johan. Dito po yan sa Barangay Alas 97.1 dahil tayo Stronger Forever. At live na po tayo ngayon mga kabarangay sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Ano pang hinihintay nyo? I-heart na, makikishare na ng ating Facebook Live. At sa mga gustong bumida na ganyan din yung mga pinagdaanan, lagahan na po ako ng bibida dito sa Talk to Papa. 8374-8737 o kaya naman 8374-8747. Yan po ang pwede nating mga numero na tawagan. Ayan, maaari din kayo pumunta sa Facebook ni Papa Johan, PAPA YOHAN. Sa mga gustong bumida, yan, PM nyo lang ako. O di kaya naman, pumunta kayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Idirekta na, doon na kayo mag-PM. Diba? At sa mga kapuso natin, eto na, may sorpresa ako sa inyo. Hindi na ako solo sa mundo.
1: Pagod ka na ba?
0: Hindi ako napapagod.
1: Ako kasi pagod na.
0: Hala! Eto na ang sorpresa ko sa inyo. Sa ilang araw na mag-solo si Papa Johan, eto na, si Papa Ace.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Ang dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
3: I-talk to Papa na.
4: Minutes after 9 o'clock in the morning, mga kapuso, mga kabarangay ng ating oras. Welcome back sa programang Talk to Papa with Papa Johan.
5: Ako si Papa eh.
4: At sa mga kabarangay natin, yan yung mga tinawagan natin. Ano ba yan? Nag-PM kanina. Tapos yung tinawagan kanina, ay sorry po, hindi po pala ako pwede today.
5: Kasi nangyayari talaga yon. Meron din silang mga ano.
4: May mga errands.
5: Yeah.
4: May mga gawain.
5: Biglang nangyari. Oh,
4: yes. Anyway, sa mga kapuso natin.
5: Kaya yun tayo sa mga available. Mga available ngayon.
4: Yes.
5: So PM na po mga kapuso. Hanapin na yung mga social media.

0: media. Sa akin po, Papa Ace.
1: Yes, sa akin po, Papa Johan, at sa mga kapuso natin. Ako. Ah, ikaw ba ay yung tipong, ano tawag doon? Nagahangad na sana dumating na yung araw na dumating na yung loved one mo. Alam mo, masarap din talaga sa, ano, sa panahon ngayon na yung antagal mo nang nag-iisa, antagal mo nang single, tapos gusto mo lang na may taong nandyan para sa iyo, na taong ay, magmamahal hindi para sa iyo.
2: Pampagulo lang.
1: Pampagulo lang.
2: Kahit sa darating na pera. Pera talaga. Oo, para lumigaya tayong lahat, pera talaga. Love life o pera, pera pipiliin ko. Oo, pag pinapili niyo ako ngayon, pera talaga.
1: Pera talaga. Ay, iyon naman talaga. Ako rin gusto ko rin pera. Siyempre, hindi ko may tatanggihan. Mukhang pera din ako eh.
2: Pag may pera na, saka, okay. Pero kapag pera na walang pera, hindi. Hindi talaga.
1: Ay, naku mga kapuso. O, eto na.
2: Hello?
1: Ang ating bibida. Hello?
3: Hello, yes po.
2: Hi, good morning. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako si Papa
3: yes,
1: Johan.
3: Po.
1: Yeah, good morning. May, tama?
3: Yes po.
1: May. June na ngayon.
3: Kasi po, birthday ko May.
2: Ah, madalas ganun. Kaya pinangalan sa kanila May.
1: So, ibig sabihin, yes, marami ang May yung pangalan dahil pinanganak sila ng May. Ganun da yun.
3: Yes po. Yes.
1: Yung iba,
2: June. Tsaka yung iba dyan, ano, yung May nila may may dagdag.
1: May dagdag
2: Maylin,
1: na.
2: Maylin. Cherry May.
1: Maylin.
3: May-Ann.
1: May lang talaga.
2: Boring ha?
1: Naman.
2: Boring ha?
1: Ang dami mo tuloy ka pangalan.
2: Oo, tsaka pa, tsaka ano, para hindi mahirap pag mag-ano ka na, magpasok ka na.
1: Oo. Yung pamangkin ko nagre-reklamo nung ano siya, nung grade 1 siya. Diba yun, ang haba-haba ng pangalan ko? Riley Emmanuel.
2: Hala ba nga?
1: Kaya ang ginagamit niya Riley lang, wala yung Manuel. Ay, nako.
2: Yung sa akin naman, yung sa anak ng friend ko, Georgina Susep.
1: Hala! Ang haba naman.
2: Ang haba-haba.
1: Ay, nako.
2: Kaya lagi na unahuli yung bata pag ano na, pag recess na.
1: Oh, nagtusulat pa rin ang pangalan.
2: Tapos naiyak.
1: Oh, bakit?
2: Sabi niya, bakit kasi yung haba ng pangalan ko? Dahil pinangalan niyo K lang.
1: Oh, okay.
2: O kaya si B. Ganun. Ganun lang.
1: Iba, no? Iba naman, mga buwan din. April o kaya si June sa lalaki.
2: Pero may mga dagdag yan. June-Ann. June-May.
1: June-May.
2: Hindi, charat-charat.
1: Ay, nako. O, sige. May, yung pag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
3: Yes po. Okay lang po. No problem.
1: Okay. Balita ko tungkol daw ito sa ka-live-in mo.
3: Yes po.
1: Ano bang nangyari? Talk to Papa na.
2: Paano kayo nagkakilala nitong ka-live-in mo? Kwentuhan mo naman kami nung mga panahon na masaya pa.
3: Ano po? Kasi naghiwalay kami ng ano.
2: Doon
3: po,
2: muna tayo sa nagkakilala. Paano kayo nagkakilala? Saan kayo nagtagpo?
3: Sa ano po? Sa kasi na-admit yung hospital kasi yung pamangkin ko. Sa Cagayan de Oro sa ano MMC. Tapos siya din, meron din siyang patient. Pinsan din niya.
1: Tapos nagkasalubong kayo. Ganyan.
3: Parang ano, parang ganun na rin.
2: Eh, kasi minsan kasi sa ospital, kapag kapares kayong, kapag mga nasa ward, di ba, may mga chance kasi na nakipag-chismisan ka dun sa ano.
1: Doon sa katabi
2: sa mga bantay. Di ba, tatanungin mo, oy, anong nangyari dyan? Bakit ganyan yan? Bakit ano? Di ba, ganun ba?
3: Opo. Tapos, siya, aalis, magpalod. So iniwan niya sa akin yung patient niya.
2: Tapos
3: sabi niya pakipalod. Itamang-tama, wala din akong load. So nagpasabay na lang ako ng pagpalod din. So binigay ko yung number ko sa kanya kasi magpapalod din ako. Tapos nung mga ilang oras, nagulat ako, mayroong nag-text sa akin. Tapos sabi, yung parang nililigaw niya ako na, sabi, hi, yan, ganyan, taga saan ka, ganyan.
2: Teh, hi lang, ang tinatanong, parang naliligaw na,
1: taga saan ka, ganyan.
3: Wala naman, parang nililigaw lang niya ako. Tapos sabi niya, taga saan ka, ganyan. Tapos, siyempre ako, sabi ko, ano, taga ganon, Balingasag, tapos may patient ako dito, nandito ako ngayon sa MMC, kasi may pamangkin ako na ganyan. Tapos sabi niya,
2: Medyo makwento ka, no? Hindi mo kilala, tapos sinabi mo na kung nasaan ka.
3: Opo, kasi nagtanong siya sa akin.
1: Siyempre sasagot. Pero diba, like, nakakatakot naman, bigla-bigla na

0: rin akong ano, wala akong reaksyon na tanungin siya na ganun.
1: Ako ate, may tapos, scam ka niyan. Okay. Ah, sige. Tapos?
0: Ano na, mga gabi na, mga 8. Yan, mga 8 ng gabi.
1: Mm.
0: Eh, siyempre, ano na, tahimik na yung ward. Ganun.
1: Mm.
0: Eh,
1: gumawa kayo ng ingay. Oh my God.
2: Hala, ano kayang ingay? Ano kayang
1: naku,
2: tahimik
1: yan? Naku, mga kapuso, mga kabarigay. Ano kayang ingay na ginawa nila? Misan kasi ganun, di ba? Kapag tahimik na, parang gusto kong gumawa ng ingay.
2: O kaya biglang yung tahimik, tapos biglang yan. May magpaparamdam. Hala. Ay, naku, mga kapuso. Nagtanong lang, eh, yung sagot niya, naku, sobra-sobra na. Ano nga, mga kapuso, mga kabarigay, ang mangyayari sa kanyang kwento? Eh, ano kayang ingay ang gagawin itong dalawang ito?
1: Naku po.
2: Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
2: Sa Talk to Papa.
1: Number one.
2: Forever.

0: Siyempre, yung misis ko, sabi ko, wag nang mag-work from home.
1: Eh, bakit? Mabagal ang internet nyo?
0: Hindi naman ang kailangan ng internet sa trabaho niya.
1: Ano bang trabaho niya?
0: Magbunga nga!

0: RiteMed nito?
1: Meron kaming iba.
0: Miss, doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta RiteMed.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: RiteMed. Dekalidad at abot kayang gamot. Ipilit at hingin. Basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Search

0: Plus. 97.1. Number one.
1: Stronger. Forever.
0: Number one.
2: Huwag mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
3: I-talk to Papa na.

0: 9:34 oras natin, mga kapuso, mga kabarangay. Programang Talk to Papa at kasama niyo pa rin si Papa Johan.
1: Si Papa eh.
0: At ang ating bida na si...
1: Si Joy.
0: Si Joy. Si May.
1: Si May. Si May Joy.
0: Si May Joy. Si May. Ayan. Hello, May.
2: Yes po.
1: Oo, eto na nga. Anong ingay ang ginawa niyo? Kasi tahimik tong gabing yun. Tulog na yung mga pasyente.
2: Wala. Nag-text-text lang kami. Hindi naman...
1: Ano? Nag-text-text! Ano? Eh?
2: Nag-text-text lang.
0: Text-text.
2: Tapos, hanggang dumating ang punto na nagpakilala na siya. Oo. Paano? Sabi niya na, ako yung binigyan mo ng number mo na magpa-load.
1: Mm-hmm. Pero nandun lang din kayo sa loob ng room.
2: Opo, nandun lang po.
1: Habang
2: opo.
1: Nagkakausap ng ano?
2: Opo, ay nagulat nga ako.
1: Okay.
0: Paano yung gulat?
2: Pag dumarating yung text niya sa akin,
1: paano yung gulat?
2: Nagulat ako kasi yung sabi niya
1: paano
2: na...
1: Paano yung gulat? Ganito ba?
2: Ako yung...
1: Ganon ba?
2: Hindi.
1: Paano?
0: Wow. O ganito?
2: Hindi
0: wow.
2: Naman. Naano lang ako kasi sabi niya, ako yung binigyan mo ng number. Ganon.
0: Ah. Kala ko naman yung...
1: Ganon?
0: Ganyan. Oh. Dapat OA ang reaction.
1: Oo. Di ba ganon?
2: Ang landi talaga ni Papa Ace. Ganon. Gusto ko yung ganon.
1: Papa Ace pala. Bakit hindi naman ako yung gumanon? Bakit ako pala yung nasisi?
2: Hindi. Gustong-gusto ko lang yung reaction mo na yung mga ganyan-ganyan na mga ano ba?
1: Kalandian. Ganon. Pan-napan ka ng
2: mga kalandian.
1: Ha? Sorry.
0: Buti ikaw yung naanuan.
1: Tapos?
2: Na-discharge na kami.
1: Hmm.
2: So sila, nag-stay muna sila kasi mas worse ang patient niya kaysa akin.
1: Mm, okay.
2: Sa patient ko. So, nung na-discharge na kami, kinabukasan, binalikan ko siya.
1: Ay, bakit mo naman binalikan?
0: Sandali, na-discharge na yung pasyente mo.
1: Oo, wala ka ng pasyente doon.
2: Opo. Tapos binalikan ko siya sa hospital. Kasi naging kami na eh.
1: Ha? Hoy, ang bilis nitong ward a love story ha? Ward ano kayo? Ward A, B, C, D? Ano? Chert.
2: Po?
1: Nasa anong ward kayo? Di ba ward yung tawag doon?
0: Oo, yung...
2: Opo. Saan po kami? Yung sa ward, room 4 kami kasi mga puro babae lang doon ng mga patient kasi...
1: Ah, nasa room 4 love story.
2: Room 4, fourth floor.
1: Wow!
0: Fourth floor.

0: every minute na mag-send siya ng message sa akin.
1: Message, tapos, message. Lang hindi kayo nag-uusap.
2: Eh, dalawa kayo magkatabi doon. Ah, di ba? Parang kayo bantay.
1: Pero hindi kayo nag-uusap?
0: Hindi kami nag-uusap ng personal. Lang
1: so, sa text mo din sinagot?
0: Po?
1: Sa text mo din sinagot?
0: Opo.
2: Yung tipong ano, parehas kayo nasa room, sa room na, sa ward na yun.
1: Pero tingin na naman kayo. Tama na lang, habang natatawa kayo sa
2: habang nagme-message sila sa isa't isa, hindi nag-uusap ng personal, sa message lang.
0: Pero pa, na, ano, nakapansin.
2: Bakit mo papansin yung pasyente nyo?
1: Sabi, ang kikirin itong mga to. Tsaka ba sila, gusto mo sila magkakilala? Oh. Diba? Sabihin ng mga tao doon. So kaya text-text lang, lihim-lihim lang.
2: Oo.
1: So natitinginan, ngiti, ano siya. Okay, tapos?
2: Tapos, anong nangyari?
0: Tapos nung ano po, nagulat ka, ay, na ano ako kasi pag nag-send ako ng message, dalawa sila ng pinsan niya, tumatawa silang dalawa.
1: Ay.
0: Nagtatawanan sila.
2: Hala, pinagtatawanan ka.
1: Oo.
0: Oo, parang gano'n.
1: Nakakatawa ka kasi.
0: Naman alam na siya yun.
1: Oo.
0: Basta sinabi ko na, basta lahat-lahat, wala akong inano na saan-saan. Basta sinabi ko na dito sa hospital.
1: Doon, wala
0: saan-saan. Tapos nung ano, mga pangalawang gabi, doon na niya sinabi na, ako yung binigyan mo ng number kasi magpalog ka. Di, tiningnan ko silang dalawa, tiningnan ko siya. Sabi ko, langhiya ka. Sabi ko na ganun. Sabi ko, langhiya ka, andyan ka lang pala. Buti ka mo, hindi ako nagsinungaling.
1: Oo.
0: Tapos nung ano, eh...
2: Nung makita mo, nung malaman mo sa
1: kanya yun. Too much information, ha?
2: Oo.
1: Diba? Hindi dapat ganun doon sa mga stranger kapag hindi nyo kilala.
2: Eh, pero, diba, nagkakachat mo, tapos inamin mo na nasa pala yun. Eh, nung malaman mo na siya yun, attracted ka ba?
0: Okay naman.
2: Guwapo?
1: Ay, kaya pala. Maputi.
0: Sa bagay, kasi nahulog na ako sa kanya, so guwapo talaga siya.
1: Minsan talaga, no? Nadadala sa itsura. Kasi kung hindi na wala na kung tsaka-tsaka naman yun, syempre, hindi mo naman papan. Hindi mo naman re-reply nung nalaman mo na siya pala yun. Pero nalaman mo, ay, pwede to.
2: Ay,
1: pogi, makinis, maputi siya. Pero ba't ganon?
2: Nako, ay, sinagot agad. Ay, guwapo.
1: Mga
2: kabarangay, bakit ganyan itong ating bida? Bakit ganyan itong lalaking ito?
1: Bakit juwang-juwa?
2: Abangan pa natin ano pa kaya ang mga susunod na detalye ng kanyang kwento. Ako po si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
2: Sa Talk to Papa.
1: Number one.
2: Stronger.
1: Forever.

0: Boyfriend ko po.
1: Nox, ang pogi. Saan ka galing, iho?
2: Sa Barangay LS!
3: Stronger forever!

0: ILS. Stronger.
1: Alam mo, minsan mo talaga mapag-isa.
2: Tama. Para wala nang makahingi sa'yo.
3: Mga kwentong barangay. Mga kwentong sa Barangay LS.1.
4: Ang healthy naman ng anak mo.
5: Naku, sakitin din yan.
4: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Sakit? Unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gaps with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab Quad, the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop

0: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ang init ng magna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Taga saan ka?
9: Taga Holy Cross!
8: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS!
10: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
10: Di siguro tumatutuloy
8: na load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
11: Mag-Nilzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nilzeb Z Plus 40 with zinc agad!
1: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
16: Mocha Frap 4. Aray! Sakit ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
17: May ekstra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Taga saan ka?
9: Taga Little Baguio.
8: Taga saan ka?
9: Taga Barangay LS.
20: Kabarangay! Napakainit na. Grabe ang pawis ko kanina papunta dito sa Barangay LS. Tapos pagpasok ko naman sa booth, apakalamig! Litong-lito ang body temp ng Papa Ace nyo. Kapag ganito ang panahon, tapos puro salita pa ako dito, very prone ako sa cough with phlegm. Tapos kapag inubo na, natural remedies lang like pahinga, more water, mga ganyan, feeling ko naman kasi gumiginhawa na. Pero very possible pala na may natitirang virus at bacteria ending mas tumatagal pa yung recovery ko. Buti na lang, I discovered Solmux Advance with Zinc. Sa ubong may plema, subuko na ang Solmux Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmux Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmux Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Hello po mga kabarangay, si Papa Johan po ito mula sa Talk to Papa. At po sa inyo sa isang taong pagbabahagi nyo, tulong po kami sa pagpapagaan ng inyong mga dalahin. Dahil ngayong 2026, sasamahan pa rin namin kayo sa pagharap ng mga pagsubok ng buhay. Dahil tayo ay stronger forever.
22: Dealing number one sa buwan ng Mayo, ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
23: Barangay LS 97.1 Forever.

0: seryoso? Kapal ng mukha mong sabihing seryoso, hindi ka naman makukontento.
1: I-talk to Papa na.
2: Isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At ito ang ating bida. Sinagot agad. Dadalawang araw, dadalawang gabi. Guwapo.
3: Siyempre, madalas talaga yun naman yung naging una nating basihan. Kasi, like, physical talaga yung makikita mo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, mabuting tao ito, mabait ito, kaya gusto ko ito.
2: Hindi mo parang kilala agad.
3: Yes.
2: Ako naman tinitingnan physical.
3: At yung ano niya.
2: Ay, alin!
3: Yung malaki? Yung malaki?
2: Katangkad, ay, diba? Alam ko yung malaki.
3: Saka ako malaki.
2: Ang pagmamahal. Ay, naku mga kumbuso, ibalik natin ang ating bida na si April, May, June.
3: Ano nga?
2: Si May.
3: May, okay.
2: Hello, May.
4: Yes po.
3: So, okay. Tapos, ano pa sumunod na nangyari? O, naging kayo na.
4: Ano po, yung... Di ba na-discharge na kami, tapos...
2: Oh, bumalik ka ng ospital. Bakit ka bumalik ng ospital?
4: Bumalik ako ng ospital kasi nung paalis na kami, sabi niya sa akin, balikan ko daw siya. Balikan ko daw siya sa ospital.
2: Tapos?
4: Di, sabi ko, o sige, ihatid ko lang tong pinsan ko, iuwi ko lang sa bahay nila.

0: taga-bantay. Ginawa ko taga-bantay.
1: Oo, oh, kasi nga, siguro.
2: Kung baga, kami ng dalawa ang nagbantay.
0: Kala ko ginawa kang Lady Guard.
2: Hindi.
1: Okay, tapos sige, kwento.
2: Tapos, ayun, nung na-discharge na yung patient niya, nagsama na kami.
0: Agad-agad.
3: Sandali.
2: Umuwi na kami ng...
3: Sandali, ha?
0: Hoy.
3: Itong room 4, 4th floor love story na to ay nauwi sa pagli-live-in.
2: Yes po.
3: Ilang araw pa lang kayo magkakilala. Tapos, nung pinabalikan niya ng hospital, bumalik ka. Tapos, na-discharge na yung kanyang pasyente. Sumama ka na at nakipag-live-in. Ganun ba?
2: Yes po, yes po.
3: Anong nakain? Anong pumasok sa isip mo? Bakit kailangan mong makipag-live-in na sa kanya?
0: Agad-agad.
3: Ito na may tanong lang. Di ba, decision mo naman.
0: Nakikichismis lang naman kami.
3: Kumbaga naman, itapos na naman at nangyari na ang lahat. Pero bakit?
2: Ano po, nakita ko kasi sa kanya na mabait siya. Pagpasok pa lang nandun na sila, Araw-araw ko na sa mga ganyang... Ayun na nga, yung number ko.
3: At sa bagay, no, may mga tao kasi na mararamdaman mo din na mo, di ba, na...

0: nakipag-live-in ka na agad?
1: Opo, opo. Nag-live-in na kami po.
0: Oh, masarap ba ang may ka-live-in?
1: Okay naman po. Wala talaga po siyang nasa kanya. Nasa niya na.
0: Malaki yung ba?
1: Kung baga, ano? Nandun na lahat sa kanya po.
2: Ay, nasa kanya na lahat?
0: Yabang na po yun. So talaga, ayos yung pamutrabaho siya, ganun.
1: Opo, ano? Oh, yung baga. Marunong talaga siya sa lahat ng gawain na pangbundok.
0: Oo, pero mas okay yun ha. Tsaka parang ang sarap nung naging buhay nitong ating bida kasi fresh yung mga gulay doon. No? Yung mga inaani nila, super fresh. Diba? Wow, that's nice.
1: Hanggang umabot po na, siyempre, nagkaanak kami.
0: Ay!
1: Tapos, hirap talaga sa bukod. Wala kang sarili.
0: Sariling?
1: Yung pinsan, sariling lupa po, ganun. Tapos, nung dumating yung point na yung pinsan niya nga taga Bayugan, Butuan, may kaibigan na naghanap ng driver.
0: Okay.
1: Tapos, hanggang yung kalibin ko, na gusto ba niya magtrabaho doon, na mag-drive. Kinausap ako nung asawa ko, kung papayag ba daw ako. Sabi ko, kung gano'n naman na maganda doon, kasi sa bukid noon lang, walang ano talaga.
0: Walang,
1: kasi
0: walang merienda. Kaya na
1: hindi, I mean, parang gano'n.
0: Parang ako, lang, umagahan, tanghalian, gano'n.
1: Makakain ka naman sa isang araw, tatlong bisnis.
0: Pero,
1: kumbaga,
0: parang hanggang doon na lang.
1: Na mayroon ka pang kapangaganyan, ganyan.
2: Sapat sa mga yung pamumuhay kapag nasa probinsya, yung mga ganyan, bukid. Madalas yung ano, yung nasap na.
0: Ang ganda mo pala, baba. Yung pala na in love.
1: Okay.
0: Wow. Kaya huwag na in-love sa'yo nila kasi sa ospital. Pwede ba na yun? Oh?
1: Ha? Huwag problema.
0: Pasilit namin. Ha? Ang ganda mo naman pala. Sige. So,

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Alam kong madali mo kong iwasan kasi ikaw tong may gusto ng hiwalayan. Pero bakit ka ganyan? Lapit ka ng lapit na para mo akong pinaglalaruan.
3: I-talk to Papa na!
4: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
5: Eto na nga!
4: From now until forever.
5: Eto na mga kapuso, mga kaparinggay!

0: kaya.
1: Oh, di ba? Di ko kinakaya.
0: Bakit hindi ko makita picture niya? Wala, ano to?
1: Nasa ano, sa Facebook Live natin. I-refresh niyo lang yung Facebook Live natin.
0: Facebook Live.
1: Yung Facebook, yung Facebook niyo, i-refresh niyo lang.
0: Facebook niyo.
1: Log out.
0: Log out.
1: Tapos delete account.
0: Nandun. Okay. I-share niyo, mag-like kayo dun sa ating Facebook, Facebook Live, para makita niyo agad.
1: Parang Apple D, panag-lipstick, Papa Ace.
0: Very
1: Ay, yung kanyang lips ay parang apple daw sa pagkapula.
0: Wow, wow. Flame red.
1: Flame red. May ba flame red? Iba talaga, pretty. Ay, ganda. Sabi ni Louie, mine na lang. Tapos delete account ko, pakak.
0: Palong-palo yung lahi, sabi dito. Alabi pala.
1: Labi.
0: Eto.
1: Bet ko yung lipstick niya, Papa.
0: Yung bang nakasalamin? Anong nakasalamin? Pak na pak, pwede po. Ay, hahat. Inalo si Lady Gracia sa red lipstick. Di niya kaya.
1: Si Aiza, yun tayo ganda. Paldo pala po. Meron na pong...
0: At may anak na po.
1: Ayan. Ang ating si May sa ating Facebook Live. At balik natin ang ating bida na si May. Nako! Ano kaya? Itong
0: to? Ano picture yun?
1: Mamaya na natin ibalik. Oo.
0: Mali yan, na-send ko pala.
1: Ha?
0: Hindi yun si May. Kapitbahay ko yan.
1: Ay, nako, mamaya nga natin ibalik yan si May. Marami tuloy may nagko-comment.
0: Oo.
1: Ayan. Sige, mamaya natin ibalik si May.
0: Malalaman natin kayo kung ano yung kalbaryo.
1: Ano kaya itong kalbaryo ni May?
0: Ating alamin sa aming pagbubalik.
1: Ako po si Papa Johan.
0: Ako si Papa eh.
1: Dito na sa Talk to Papa.
0: Number one.
1: Forever.
2: Hunger forever. Brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88. Your ultimate playground.
3: EQ Dry. For comfy sleep from day one, EQ Tini.

mommy na may young kids. Naranasan niyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam niyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C? Habang up to 42% naman ay kulang sa zinc. Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit,

0: 2 times na nutrisyon. 7.75 pesos lang SRP. Per baso. Bili na!
1: Ayos na. Kaya sabi ni
2: Dad, thank you sumapayo mo sa akin.
1: Mahal! Mama!
0: Celebrate Tatay.
3: Nanay, tuhit, di po ako. Kaya may fat, patang B-vitamin, proper diet para sa trabaho at sa pitil. Mag-Farex B araw. Generic name of Farex B complex.
0: 1, B6, B. Walang BBTU. Mag-araw-araw.
4: Good. Take my Raiders.
5: Love.
4: Ano in the world?
6: Yung ginawa natin together.
7: Oh. Everest smelling fresh.
8: Everest appliances. Bringing quality clothes to living. Everbest from...
9: Sure. Tingin mo, ano yan? Sipon, sign up sipon na.
10: Sipon
9: na
10: ga?
9: Oh, kami ang sipon virus. Asang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahap.
11: Milzep Z Plus 40 na. Boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms sa previous formulation.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the most persist. Consult
14: your... Taga-san ka?
15: Taga-malinta.
14: Taga-san ka?
15: Taga-barangga. Ah,
14: parang matam...
16: Nisculate. Eh kasi, di lang ikaw na iba. Napapansin na ang tamlay ko. Kaya ay...

0: Beach until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more.
2: For happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mas suave sa buwan. Kasalaksan.
4: Force extra strong. Number one extra strong beer in the...
5: Wat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mga kabarangay, nakahihintay niyong 7:30 ng si Polo. Kita-kits sa barangay Lady Gracia at syempre ay nag-iid na si Papa Dudong. May bonus pang performance mula sa ating kapuso na Zablan at Jamer Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bont Brian. Marami kaming inihandang fun games at mga papremyo para sa inyo mga kabarangay. At syempre, may chance pa kayong makamit and greet ang Mr. Love Stories na si Papa Dudot. Exciting, di ba? At mga kapuso, libre po ito at kaya naman huwag palang pasina. Tara na at makisaya ngayong June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Dito lang yan sa Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygon 100% Knockdown at ng Barangay Alas 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
7: Stronger Forever!
8: Barangay LS 97.1
9: Number 1
7: Stronger
10: Hoy, yung mga boses nyo naman, pakihinaan, almusal hanggang hapunan, puro kayo chismisan.
11: I-talk to Papa na.
6: Two minutes after 10 o'clock in the morning, mga kapuso, mga kabarangay. At welcome back sa programang Talk to Papa. Kasama niyo pa rin si Papa Johan.
12: Ako si Papa Ace.
6: At eto na nga, kasama pa rin ang ating bida na si May. Hello, May. Ano kaya itong masilamuot na nangyari na sinasabi mo kanina?
12: Nasa bukid nun kayo, pumunta kayo ng Butuan. Tama ba?
13: Opo, opo. Okay. Pero nauna po yung nandun tawa ko.
12: Oo, nandun
13: ng, na lang kami.
12: Nandun ang work. Ilan naging anak niyo pala?
13: Lima po.
12: Wow!
6: Lima!
12: Ang dami.
6: Congratulations.
13: 8 years old pa yung youngest ko po.
12: Mm-hmm. Oo, so malalaki na din. So, ang tagal niyo magsama. Gano'n kayo katagal niyo nagsama?
13: 16 yung panganay.
12: Oo, oh, so mga 17 years, gano'n.
13: Opo, opo.
12: Wow. And then, sumunod kayo doon sa Butuan. So, kumusta naman? Kasi maayos yung trabaho niya doon.
13: Opo, yung amo niya po, may-ari ng funeral.
12: Funeraria?
13: Tapos siya yung driver.
12: Oo. Okay.
13: Ngayon, fast forward na lang po. November 12, 2021.
12: Mm-mm.
13: Doon na nangyari po na kasi ano, hindi ko alam kung
12: ano nangyari. Ano nangyari ng babae ba?
6: Ala.
13: Hindi po, nabari, ano nga po, ha? May, kasi nga, di ba funeral sila, so, mayroong tatlong tao na pumunta doon sa funeral, siya, nandun din siya.
12: Mm-hmm.
13: Kasi actually, 5 o'clock, umuwi na siya sa bahay.
12: Okay.
13: E nung time na yon hindi pa siya umuwi kasi, bali, nung 11 ng November, celebration sila ng anniversary ng funeral.
12: Okay.
13: So, pagka 12, ni-continue nila yata yung
12: celebration.
13: So, nagkainan pa sila, ganun. Yung amo niya, umuwi na sa bahay. Bali, sila lang naiwan doon, mga kasama niya, saka siya doon sa funeral. Mayroong tao nagpanggap na mayroon. Niya, lunong kong siya, sabi, alamuagan nila ngayong, sabi ng amo niya, sige, hintayin niyo ako, amo niya, saka yung sipang ng sakyanan, tao, umikot doon sa sakanan ng baril, doon sa anong tao.
12: Tapos?
13: So, amo ko, ang nakapasa funeral, ha, dyan palang
12: baril,
13: palang
12: yung,
13: opisina doon sa funeral, parang ML.
12: Aha.
13: Nakita, amo niya na nakabot doon sa mga
12: tapos?
13: Bali, pinatayo niya. Ngayon yung nagbarel, inaabol pa yung amo niya. Tapos din dun sa mayandang ulo. Yung asawa ko, binaril din. Sa likod, ulo. Oh.

0: So papatayin talaga sila.
1: Opo, opo.
0: Ilan talagang silang naging,
1: dalawa sila
0: ano,
1: ang
0: dalawa.
1: Opo.
0: Laka.
1: Ngayon,
0: oh.
1: Edi nagkagulo na, nagkagulo. Tapos buti na lang yung isang hindi na pumutok kasi isunod sana.
0: Mhm. Babarilin din sana.
1: Hindi nagbaril nung tao yung mama. Dalawa ta na.
2: Mhm.
1: O dinala ngayon sa ospital.
0: Oh.
1: Yung amo niya pagdating sa minuto lang.
0: Oh.
1: Asawa ko naman kinabukasan namatay din.
0: Oh. So nalaman niyo kung ano yung motibo bakit ito nangyari?
1: Ano po, ang ano kasi sobrang bait talaga ng amo namin, nanamon amo niya. Lahat ng mga tao doon, lahat ng mga ang mga pulis talaga mismo, makapag-ano talaga na, bakit nangyari, eh mabait naman tong tao na to, yung amo niya. Saka lalo na yung asawa ko, talagang ano, wala talagang kalaban yun. Eh ano daw, kasi nung time na yun, nanalo yung amo niya sa bidding, yung... Po?
0: Sabi?
1: Hindi. Ang pioneer lahat ng mga tayong amo niya ang nanalo.
0: Aha. Diba?
1: Ano po? Yung, kumbaga, mayroon silang, mayroong ko po, yung promo, yung mga ganyan. Oo po, parang mayroon silang mga ano sa hospital.
0: Na,
1: what,
0: nawala, ano, nasa kanila.
1: Opo, yung mga
0: meron nun.
1: Yun, pa sila po mo niya at saka yung asawa ko.
0: Mm-mm.
1: Nung yun, siyempre, tigahan bakit ganyan nangyari.
0: Mm-hmm.
1: Eh sabi na inggit sa negosyo yung mga ganyan.
0: Oh. Okay.
1: Kasi wala naman
0: talaga. Uli ba? Talaga. Effect na to?
1: Ano po?
0: Naku.
2: Ang hostita.
1: Yun na nga. Tapos, nung time na yun, siyempre, namatay na yung asawa ko bukid noon. Kasi, hindi ko rin maawa na kasi, sabi, ang maraming pat daw kasi nung time na yun, duty daw ng asawa ko. Dapat kami ng yung mga pang ano lang sa burol, yung mga ganyan ba?
0: Ah, hindi na din kayo naasikaso. Ganon. Hindi na din naasikaso yung asawa
1: ang
0: mo.
1: Ang inano lang po ng asawa ng amo namin, bali binigyan lang siya ng kabahong, tapos nilibre lang kami ng sakyanan pa uwi sa bukid noon. Tapos yun lang, wala na, ni piso, ni ano, wala na. Tapos, eh, siyempre, mayroon akong mga anak.
0: Lima.
2: Yeah.
0: Oh,
1: mayroon pa akong maliit noon.
0: Oh, oh.
1: Kasi nung time na yon 4 years old pa lang yung punso ko nung time na yon.
0: So, opo, kumbaga, tapos, 12 anay mo.
1: Ngayon, pagkatapos ng libing, lungkot, one.
0: Mm-mm.
1: Pumunta ako doon sa asawa ng amo ko kasi meron pang 40 days, meron pang mga yung tawag nung lapida na paggagawa, eh, siyempre, saan ako kukuha?
0: Mm-hmm.
1: Eh, nag-ano ako sa asawa ng amo ko na nakiusap na kahit man lang kunting pera para lang ma ano ko yung lapida ng asawa ko, tapos makapag-ano man lang kami ng 40 days, yung mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag... Sorry po.
2: Sige lang.
1: Kasi okay pag libing talaga, wala na talaga siyang binigay na ano, na pera. Natulong. Yun lang, binigay niya sa akin na 5,000, baon namin yun, pauwi ng bukid noon. Nung hinatid pa yung asawa ko, nung patay na ang ano ng asawa ko.
2: Kasi even din sila, no? May patay din sila.
1: Opo, hindi ko rin maano, kasi kung mayroon man akong maliit na bata, mayroon din siyang maliit at saka buntis.
0: Yung asawa?
1: Yung asawa ng amo ko.
0: Oo, tapos, nawalan din kasi siya.
1: Siyempre, hindi ko rin siya mapuwersa na ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ang inaano ko lang kasi puro siya paata. Hindi man lang niya ako idiritsa na parehas tayo nawalan. Kumbaga, intindihin na lang namin sana yung mga ganyan. Eh, wala, puro paasa. Sabi, hayaan mo Ate May sa sunod araw, ganyan, makuha yung mga ano daw ng asawa niya, bibigyan daw ako, pero
0: hindi ko nabigyan.
1: Wala talaga siyang binigay. Opo.
0: Okay.
1: Eh, kaya ako lang naman po na-share yung ganito kasi nung linggo, siguro, paramdam siya kasi Father's Day na, tapos wala talaga akong maano papa-aid kasi sobrang ko, ano niya yung mga anak niya?
0: Ano ginagawa niya?
1: Yung ako ngayon sa sabi ako na sabi.
0: Oo.
1: Kasi nga, nagsabaw ako. Oo, kasi wala.

0: Sa ibang asawa ko, walang-wala din.
1: At chinecheck mo naman yung mga anak mo doon, kumusta sila? Nakapasok
0: naman? Kakauwi ko lang po nung May 27.
1: Oo,
0: kasi umuwi ako doon. Kasi nga, doon ako nag-celebrate ng ika-50th golden birthday ko.
1: Mm-mm.
0: Oo, nakasama ko yung mga anak ko, yon. Tapos nung linggo ng gabi, mga alas 2 yata yon, na naginip ako, napanaginipan ko siya. Tapos ang inaano talaga niya, hinahanap niya yung bunso ko talaga na anak.
2: Mm-mm.
0: Tapos sa panaginip ko, nakasagot ako, sabi ko, wala namang problema yung mga anak mo. Nag-aral naman lahat, yung lima, nag-aral lahat. Talagang inaano ko, tinagawin ko talaga yung anak ko na kahit ako lang mag-isa, nakapag-aral naman. Nakapagpaaral naman ako, gano'n.
2: Mm-hmm. Alam mo, maraming ano, nananalangin na sana yung mga taong pumanaw na mahal nila sa buhay ay magpakita sa kanila sa panaginip. At ang swerte mo, kasi nagpakita sa
0: yun nga po,
1: sakto pa
0: matagal na po, matagal na po hindi ako nanaginip. Ngayon, yung linggo lang yun na ano, mm-hmm. na kumbaga, napanaginipan ko siya.
2: Mm-hmm.
0: Kaya sabi ko, itamang-tama, sabi ko, mag-PM ako sa'yo na at saka ano, baka lang mag-isa dito sa bahay. Sabi, audio call.
2: Hanggang ngayon sa mga ano?
0: Parang nilibo nila.
2: Mm-mm.
0: Tapos ngayon, siyempre, man niya yun, nang nag-ano, nagtaga, nuha ko na yung mga anak ko, ina ko, mama ko ang kasama.

0: Di ba nga, itong
1: yes po, iyong asawa? Yes po, talagang kati-mitiis ko talaga yun, na nalayo ako sa kanila. Pero yung pasok ko nang never ako. Talagang focus talaga ako sa mga anak.
0: I'm so proud of you para sa mga sakagawa mo para dun sa mga... And I hope... We hope why show na ginawa. Nakikita ng Diyos yan, tiyan ni Lord, nandaan mo yan. Lahat ng mga ginagawa mo ngayon, meron niyang pala pagdating ng araw. Kasi ikaw ang inaasahan ng lima mong anak.
2: Yeah.
0: Anyway.
1: Yes po, talaga, tinatagan ko talaga sarili ko po.
0: Kasi meron, meron ka bang...
1: Magpakahina ako, mga malayo, kahit nasa malayo ako, tinitiis para naman. Ano lang po sana ng asawa, talaga na...
0: Hanggang ngayon ba?
1: Bagay, hindi ko na, naman divorce. Hindi ko talaga. Kusang loob na lang sana niya. Kasi sabi niya, parehas daw kami nawalan. Parehas kami nawalan. Pero kumbaga, lamang siya.
0: Nag-business, tuloy-tuloy. So, parang...

0: libo, no, para doon, tama ba? No, na ganun-ganun lamang.
1: At saka nagbigay ng, nung nawala naman is nagbigay ng casket,
0: mm-hmm.
1: and then nagbigay ng pamasahe na pauwi mm-hmm. nila.
0: Okay. Siyempre, mahirap din naman. Kaya, kumbaga, parang intindihin din natin na pareha silang nawalan.
1: Yes.
0: Kaya lang, siyempre, magkaiba sila ng katayuan sa buhay. Yung isa may negosyo, ito namang ating bida ay wala.
1: At saka, nakakasad lang din kasi daw, ang dami mga sinasabi na magbibigay ng ganito, ganyan, sa isang araw, sa isang linggo, pero hindi naman daw natutupad. Okay?
0: Mm. Alright. So, mga kapuso, mga kabarangay, comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas na rin 7.1. Basahin natin ang inyong mga komento.
1: Alright, ang sabi dito ni John Paul, ang sabi niya, ang sad po ng kwento, opo, malungkot po, mawala ng haligi ng tahanan at mawala ng ama, mga anak. At masakit rin po yun, nabasa-basa na lang pong mawawala ang asawa nyo nang wala siyang kasalanan. Mahirap po talaga yun, Ate May. Huwag kang mawala ng pag-asa, kaya mo yan, maging matatag ka para sa mga anak mo at sarili mo, pati na rin po sa pamilya mo.
0: Yeah, si Shana Liza. Sa caller po, need po ipagdasal yung mahal mong na mayapa. Magpakatatag ka lang, ate. And huwag makalimot magdasal po palagi. And check mo lagi yung mga anak mo. Si Aliana, nakaka-proud ka, ate. Naiiyak ako, maganda na malungkot ang story mo. Pakatatag ka, ate. And pagdating ng panahon, magiging maginhaw ka na kasi bawat sacrifices mo, dama ng mga anak mo at mas mamahalin ka nila. God bless at ingat ka dyan.
1: Ito, sabi naman ni Joey, isang halimbawa ng inang dakila. Gagawin ang lahat para magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga anak. Pagpalain ka pa ng Panginoon at bigyan ka ng lakas parate para sa mga mahal mo. God guide you always.
0: Mm-hmm. Sabi ni Manim Nimfa,
1: mm.
0: God bless you and good luck sa'yo. Kayang-kaya mo yan and basta huwag kang makakalimot sa Lord. Si Lord na ang bahala sa'yo, ate. Dasal ka lang, sana huwag kang magsawa. Laban lang, maniwala ka. Ako sa'yo, naniniwala ako sa'yo na kayang-kaya mo yan. Ingat lagi at para sa mga anak mo.
1: Alright.
0: Aha.
1: Nako.
0: Balik nga natin ang ating bida. Hello, May.
2: Yes po.
0: Mm-hmm. Well,
2: ano ko lang po, Papa Ace, sa ngayon, kasi may communication kami through chat ng asawa ng amo namin.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, ni-chat ko siya, kaso lang ni-send lang niya, walang reply, ganyan. Ni-chat ko siya kahapon na sana, talagang nakiusap talaga ako na sana, kahit man lang pang school supply ng anak ko.
0: Mm-mm.
2: Kasi, sa totoo lang, not complete pa talaga yung lima kong anak ngayon sa mga school supply.
0: Mm-mm.
2: Ang masama lang doon, kasi nisisend lang niya, walang reply.
1: Sinisend lang niya.
2: Opo, opo, opo.
1: Oo.
2: Tapos, tinatawagan ko siya, binibidyo call. Kinakansel. Hindi naman nakalagay doon ang not answer. Cancel talaga.
0: Cancel. So, ibig sabihin lang nun, wala talaga sa kanyang puso at isip ang pagtulong.
2: Wala talaga po. Pero dapat, hindi siya magpaasa.
1: Di na lang yon.
0: Siguro kung ano, huwag na lang umasa.
2: Pero ipagdasal ko rin siya na sana din na makayanan niya yung nangyari sa akin. Kasi siya, mayroon siyang business, mayroon siyang mga tao na
0: At nauuna naman yung pinagdaraan at nararamdaman mo ngayon. Kaso nga lang, syempre, kung gano'n na yung ginagawa niya, hindi ko alam kung sa legal na paraan, wala akong idea kung anong pwedeng dapat gawin. Pero kung sa...
2: sa akin ba? Kasi alam naman niya yung sitwasyon, walang-wala talaga. Kusa ba siya? Hindi na yung... At saka diritsahin na niya ako na wala na akong pakialam sa'yo, bahala ka na, ganun sana. Hindi yung tatahin niya ako na bukas at ini, kasi magbabayad si ganito, baka ganyan. Wala, hanggang ngayon wala.
0: Ah, sinabihan ka ng ganun dati?
2: Opo.
1: Pero
2: opo.
1: Hindi naman niya pinupad, kaya umasa ka din.
2: Hindi po.
1: Opo. Pero sa kabilang banda kasi...
2: Last talaga chat ko nung kahapon na sana man lang kahit kahit magkano, basta kung maano lang yung pangailangan na anak, yung high school ko, hindi pang-school.
0: Saka ano kasi
2: nila, wala kasi tipiti, wala nang...
0: Kasi kung pag nawala, no, pero tatrabaho sa

0: ay namatay, doon talaga sakop ng ano eh, ng kumpanya.
1: At saka meron silang nagbibigay sila ng
2: sabi sa akin. Na
0: parang nung time na yun ay nagiinuman ng mismong work. No, celebration na lang. Kaya kasi nag-extend na eh. Nag-extend na lang ng...
2: nasa trabaho pa po nung time na yun.
0: Ah, sa trabaho pa rin. So, kung ganun...
2: Opo.
0: Dapat talagang tumulong itong si ano.
1: Pero nagbigay naman sila nung casket.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: And then nagbigay din ng... magkano
2: na ibigay sa inyo? Kasi yung casket na binigay niya worth of 55,000 yun.
1: Oo. Baka yun na yun.
2: Tapos 5,000 na baon namin, pauwi sa bukit noon. Yun lang. Yun na yun
1: nakakasad
2: siguro.
1: Lang. Kasi nga, yun lang, hindi lang siya nakipag-usap ng maayos. Diba para
2: opo,
1: sana?
2: Ano lang niya po, paasa. Ganon.
0: Pero kung
2: dinirekta niya ako na wala na siyang pakialam, hindi na ako mangungulit.
0: Siguro yun na lang yung pinakinaging sagot, May. No, yung hindi niya pagsagot, ibig sabihin hindi niya pagsagot sa pagtulong sa iyo.
2: Oh, yun na yun. Yun na yun po. Hindi po na wala na, ni block ko na po siya.
1: Oo. Mas okay na yun. And then kaya mo 'yan, 'di ba? Medyo mahirap lang talaga yung process, 'di ba? At tapos marami kang kailangang asikasuhin, meron kang mga anak na nag-aaral. Minsan kapag naiisip mo, doon ka na mas nalulungkot eh.
0: Mm-mm.
1: Tapos hindi mo mabigay yung mga pangangailangan na
2: tapos lalo pa po tatawag, "Mama, bukas mayroon kaming ano po, event ganito."
0: Yung
2: pinadala ko na 3,000, kuhaan pa ng bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Kaya hirap eh, mahirap talaga, pero kayanin ko talaga.
0: Yeah, kakayanin mo at dapat mong kayanin, no? At saka, sabi nga ng Panginoon, sabi, wala naman ako ibibigay na pagsubok na hindi mo kakayanin.
2: We know
0: na itong pagsubok na ito ay kakayanin mo. I know rin na namimiss mo itong asawa mong ito noon na matagal mo nakasama, nagkaroon kayo ng 5 anak.
2: Kasi walang rason na hindi ko siya mamimiss kasi kung sa ano, mabasa lang yung kamay ko kung kakain, pag nasa bahay siya, talaga promise, mamatay man ako, totoo yung sinabi ko.
1: Na
2: sobrang bait noon.
0: And I know na gusto mo siya ulit na mayakap, mahagkan muli, na makausap.
2: Ayun, tinitingnan ko lang po yung picture niya, ganun.
1: Kasi yung mga nakakatuwa yung ambilis ng ano nyo, pagkakakilala nyo. Tapos agad-agad nag-live-in na kayo. Diba? Tapos wala kayong
2: kalain kasi siya pinapakala na siya.
1: Na magki-click talaga.
0: Yeah.
1: Diba? Na click. Okay, click na parang antagal na natin magkakilala. Tapos magiging okay yung relasyon natin.
0: Tapos umabot pa sa 5 ang inyong
1: nagkaroon
0: mga anak.
1: Nagkaroon kayo ng 5 anak. Wala naging problema. Parang ang saya-saya ng buhay niyo. Magaan.
0: Mm-hmm.
1: Kaso nga, sa hindi inaasahan na insidente, nawala siya at doon mo mas naramdaman yung hirap. Kasi for sure, nung nabubuhay naman siya, hindi ka naman nahihirapan ng ganyan. Kasi nga, nandyan siya.
2: Hindi talaga po.
1: Meron kang katuwa.
2: Provide talaga niya lahat.
0: Mm-hmm.
2: Uuwi yan, may dala ng ulam.
0: Ibig sabihin lang noon, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Nakikinig itong asawa mo ngayon, nandyan sa tabi mo. So, bigla ka nagulat, ano po?
1: Pero maging strong ka ha. Medyo ang daming nangyari. Masakit. Pero tandaan mo, meron kang mga aanihin na maganda pagdating ng araw. Tandaan mo yan.
2: Salamat po. Opo.
0: Halimbawa, May, itong asawa mo, kaharap mo ngayon, okay, nandyan sa tabi mo. Ano ba ang gusto mong sabihin sa kanya?
2: Ano lang po, sasabihin ko sa kanya na tulungan niya ako na maging matatag para sa mga anak niya. Kasi alam naman niya na mahal ko yung mga anak ko at saka mahal din niya yung mga anak namin. Saka lalo na mahal namin ang isa't isa.
0: Sige, kausapin
2: kaya
0: mo siya.
2: Kaya hindi ako nakakamag-unin.
0: Kausapin mo siya, May.
2: Papa, sana kung nakinig ka, alam ko na dito ka sa tabi ko kasi napapaniginipan nga kita. Sana po, tulungan mo ako na makayanan mo yung mga anak mo. Saka, sana po. Tama na po, Papa eh.

0: Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwa. Tunay nga na ang pundasilya ay ang matatag na pagsin na sa iyong biyaya at kalakasan, alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae tulad sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng kakapinsala kasama kasa na kanibabago ng mga may asawa tukso o bumali ng kanilang sumpa ang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming mga anak, na sitektahan, pahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng ina nang sila ay mamuhay ng matagal sa ganahan. Iyong pagtibayin ang mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa matukso ng kanilang sikapanid, makatarungan, tapat, mapagmahapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging at ipahintulot ng buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong langin na ito sa bus.
1: Buting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa barangay, 11:37 na.
3: This time check was brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Newstar Online. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Gambling is for 21 can be addictive. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Pay online with GCash. Para bayad agad sa online shopping.
7: Barangay.
8: 97.1
9: Stronger Forever.
10: Barangay LS 97.1
11: Number one.
9: Stronger
11: Matibay
9: Forever.
11: Habang
8: Number one.
12: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
13: I-talk to Papa na!
14: May problema ka ba di masabi sa iba?
15: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
14: Ikasamay pa!
15: Rambo!
14: Okay, mga kapuso, mga kabarangay, ikaw ba ay may gigil, init, galit? Oo. Sama ng loob, paputukan na po natin sila.
15: Or sama ng mukha.
14: Sarat lang. Ito naman.
15: Sumama ang mukha kasi ano. Sumama ang mukha kasi nagalit masyado.
14: O kaya naman, gutom.
15: Oo.
14: Ganun,
15: kakauwi mo lang, ha?
14: Ay, nakapasok ko lang, ha?
15: Kakabalik mo lang, ha?
14: Kakabalik mo na sa manong ugali mo agad. Kaya ka. Karma na lang kayo. Punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan, yung pinaka-latest post ko. Doon na lang kayo mag-comment. Ang payat-payat ko doon. Depende talaga sa angle ng

0: ako naman sa may ano, sa aking Facebook page, Papa Ace, doon na lang sa picture sana ni Joy.
1: Ni May.
0: Ano yung picture ni May nung ating bida kanina?
1: Yes.
0: Doon lang kayo magkamit ang mga parambo niyo.
1: Ayan. Sa baka puso si Sigaw.
0: Barangay.
1: Putang ka! Ka! Si Ivan. Ayan, Pimentel, pinaparambo daw si Pia Julia Mayet at lakas ng kumain ng shing-aling habang nagtatrabaho.
0: Shing-aling siya yung ano?
1: Yung what?
0: Yada, pancet.
1: Yes, parang yung pancet na panirito, parang ganyan.
0: Yun yung shingaling sa atin, pero yung shingaling kasi dito, yung, ano, mas malaki.
1: Mas mataba.
0: Yeah. Mas mataba.
1: Pero mas gusto ko yung shingaling sa atin, sa Quezon.
0: Sa Quezon?
1: Oo.
0: Yung ano lang, nilagyan na lang asin yung Mickey.
1: Yung diba? Mickey, tapos lalagay mo ng cheese, di ba?
0: Yeah, yes. Depende kung anong trip nyo.
1: Ayun, ako po. Dahil dyan, full tank kayo.
0: Rambo kayo! Rambohin natin. Ito, nag-birthday ngayon. Happy birthday kay Maris Nicole Mendoza. Mabuhay ang tambalang Maris at Abel. Hashtag Marbel.
1: Wow! Eh, di kayo na.
0: Hashtag Marbel.
1: Marbel. Oh, naman. Ang kit-kit naman. Sino ulit yan? Sino ulit yan?
0: Tunog maghihiwalay. Wala lang. Tunog maghihiwalay.
1: Charot. Oo, maghihiwalay lang nga mamaya kasi may pupuntahan. Tapos babalikan ulit.
0: Hindi maghihiwalay. Anyway, happy birthday.
1: Happy birthday. Dahil full tank ka.
0: Rambo ka!
1: Si David Alfi, pinaparambo daw niya si Loisa. Ang tsaka nyo. si ano to? Tsaka. Mali pala. Iba kasi tsaka. Tsaka si Ninyo, bilisan nyo naman magtaytay.
0: Oo.
1: Parang masarap nga pumunta ng taytay.
0: Rizal yun, di ba? Okay.
1: Naku, parang magagastasan, wag na lang pala. Dahil dyan, pultang kayo.
0: Rambo kayo! Tumataas yung energy ko, bawal nga pala. Ito, si Lobenares Michelle. Parambo po, Papa A, sa mga kapatid ko dyan sa Tondo, Manila.
1: Mm-hmm.
0: Atondo, Marisa Panugaling at Arlene Panugaling. Ah, okay.
1: Uh-huh.
0: Sina Marisa at saka si Arlene. Si Pentinorio, parambo daw ang ate kong si Tiffany Tenorio habang nasa school, nakikinig pa rin ng radyo.
1: Wow, thank
0: si
1: you.
0: Barikit.
1: Para
0: puting.
1: Piging kawawa naman.
0: Tantanan.
1: Tantan. Iba pala yun. Si Prince, pinaparambo daw si Jay Gonzalez, sobrang pogi. Parang si Papa Johan.
0: Na all.
1: Si John Paul, pinaparambo daw si Papa Ace at Papa Johan. Isama na rin daw si Ramil Ocampo and Sanchez and Francisco Sanchez dyan sa Lourdes, Lubao, Pampanga, Lakpao habang, nananahi sila ng punda at bedsheet.
0: Sabay-sabay na natin ha. Ito si Nakoy Max. Parambo, yung mga kasama ko dito sa bakery. Sobrang hataw, palong-palo.
1: Wow.
0: Kumilo, solid. Si Dan Daniel. Parambo si Lola Linda. Si Anthony Santiago. Parambo, asawa ko. Si, ba't kasi ganun yung si Kang Kang. Sobrang daldal na bunganga dito sa Western Lingahan, Malanday.
1: Aha, dyan sa Malanday.
0: Si Jen De La Cruz, parambo. Yung, ito, parambo daw. At si Jordaninho De Solo Canales. Parambo po dito sa Freshman Marketing. Si Piong at si Toto na masyadong magugulatin.
1: Ito si Rona si Rona. Ayan, pinaparambo daw yung tatay ng kanyang anak na ayaw magsustento sa anak niya. Nako, i-PM mo na at mapag-usapan na natin yung kwento mo, ha? Rona, mag-PM ka sa akin. Sa ating Facebook Live, si Zian. Ayan, si Andre, pinaparambo daw si Kulog. Meron pa ba, Papa Yo, Papa Ace? Si Makmak, pinaparambo daw yung kanyang boss na si Rene Vergara na laging mainit ang ulo. And kay Boss Fredo na ubod ng pot. Adal Jai!
0: Ano ba ba?
1: Wala na.
0: Wala na. Dahil na, isang bansa.
1: Isang barangay!
0: Pultang kayo!
1: Saan mo kayo?

0: 97.1.
1: Trucker Forever!
2: Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance sa manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away over 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masiswerteng mananalo at mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free bukod sa grand prizes. Cash prize, nalo 10,000 ang

0: yan.
1: Oo. Oh, ay, naku, mga kapuso, mga kabarangay. Huwag na magtimpi.
0: Anyway.
1: Sa mga kapuso natin na gustong bumida, pwede na ulit kayo mag-PM sa aming mga Facebook, Papa Johan, PATA, space YOHA. And naghahanap po kami ngayon pa lang ng bibida para sa mga susunod na araw.
0: Para bukas, agad-agad. Sa akin naman, mga kapuso at Papa ACLS, pwede rin po kayo mag-PM sa akin.
1: Yes. At sa mga kapuso natin, thank you so much sa mga nakasama natin today. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS. Makiki-heart, makiki-share. And makiki-follow na rin ng Facebook. And other social media accounts ng Barangay LS 97.1. At sa mga kapuso natin, makiki-follow na rin Papa Johan sa aking Facebook, TikTok, and Instagram.
0: Maraming salamat. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Sa Barangay LS 97.1.
0: Number 1.
1: Stronger.
0: Forever.

0: BZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po, kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit deodorant.

0: Woohoo Milk, ang inyong paborito milk araw-araw. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this

Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldol Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldol Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack. Bear Brand.

0: TGF Supermarket, your best choice.
1: TGF Supermarket, your best choice.
0: TGF Supermarket, best choice. Para sa anak ta, karang ito. Bakit naman magkakaroon taon? Ayaw para magbite. Mula sa trabaho sa kuryente sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light sa kuryente. Ang power energy light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-0469.
2: Freya Santos here. Mabaho sa buhok. Dumi-buhok. Dumi-dumi ng buhok. Grabe. Anong oras natin dumi sa buhok? Alas 11 ng tanghali. Kay buhok kasi. Mugs and Silk Smooth and...

0: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo, para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib, para mabango na. Johnson's Baby, pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Nevia Men Deodorant. Dumi sa kilikili para mawala ang dumi. Sa Nevia Men Deodorant. Apat armpit dirt. Kaya napagod sa mga kulang deficiency. Per brand Choco. Para itimpla Choco C, taurin, at B vitamins of para nakakatulong sa bagko. Tibay sa choco, hapunan na. Choco is not suitable milk substitute.
2: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para ng tibay sa semento, sa trabaho. Freya Santos po, maayos ang semento, cement, maayos ang tibay.
1: Kaya ng Sapicard Pure White, para tanggalin ng bon, para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojich. Based on third-party test, mag-Sapicard Pure White, para sa bon, tanggal ang germs.
3: Sapicard Pure White, para sa bon, tanggal ang germs.
1: Teke-teke present. May

0: Niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke-teke. Ang mealtime partner na may lysine at B-complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya, may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
1: Unilab Quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurin, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na.
4: Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Tea.

0: listening.
1: E-Z-E-F. Yeah.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na

fabric conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan. Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag

Ramon Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adults.
3: Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer. Para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly.

0: sponsored by Awesome for Enterprises, your quality...
1: Para sa anak nyo yung mga bata, tadaan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, iyong driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, iyong pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
2: Adam Orellar po, iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing, ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya, papaya enzyme, at ng rich with vitamin E, Orellar po, para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.
3: TGON Radio.

0: adobong kidlat. Masarap ang adobo.
1: Adobong kidlat.
2: Tubig. Mag-apsi. Adam Orella or Absolute Bottle 25.
1: Bottle to June 1st. 20 number FTEB19.
2: Naglalaro sa Minecraft. Para yung nag-iyo.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download App Store. Regulated with by Bancos.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bank.
3: Maya ehe. May ganda ng dami pa. Pingatala sa bawat entablado. Maya e aming bituin ka.
2: Myra E, aming bituin ka. Referral is been generic.
4: Teke, teke, press.
5: May gana. Ayan na, nawala na ang gana.
6: Di porket bumalik na ang gana niya, itutuloy-tuloy na. Huwag itigil ang teke, teke. Ang partner na may D-Complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
5: may gana.
7: Maki ay gamitin panggamot sa anumang uri ng papaya soap, kababaihan, lakihan na ang nasa loob ng sabon pang papaya, Zyme, at ng rich with vitamin Adam para papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya. Regular use. Alagang
8: instant noodle para iluluto ang mie goreng. Tapos, kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-AO mie goreng instant noodles punch it. Tulit sarap mie goreng. 25 piso lang.

0: Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-power magbayad sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa power energy light na, yung pambayad sa kuryente. Ang power energy light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-5450-46.
1: Magtangka na!

0: po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Umiral din kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi, I gave you more songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.
3: DZEX. Tulog na, baby. Matulog na kayo.
2: Tulugan na, baby. Gabi-gabi from evening to sabayan.

0: Lauren Sinig ng Sabaw. Serving suggestion.
1: Para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong junior to 3 years old, 00 minutes must only be upon the unnecessary and improper use.
2: DG. Angkop sa mga bata.
3: Narito na ang pambansang Tita Baklita ng bayan. Ang Queen of Late Night Radio. Handang magpayo, magparinig, at magpatawa. Ito ang nagmamahal Tita Chupeta. Ang Queen of Late Night Radio sa D1206 AM.
4: Mga bakla!

0: dahil nahalata ako ah.
1: Sabi sa akin ng mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.

0: Okay, doon na po ako na aking paboritong canola oil. Para mabati ko na po kayo ng bongga to the highest level. Para ako na sa mid, siguro may natira pang buhok sa aking talamot. Diyos ko, Lord. Bakit kaya Makati ang aking lalamunan, Hendrick Val Oliva? Paki-explain.
1: Ayaw!
0: Oo. Alam niyo po, isi-share ko lang mga iniibig, ha? Ewan ko lang kung pinapractice niyo ito. Kahit sa bahay ninyo, kung halimbawa may mga... Namanak ko ito sa lola ko at saka sa nanay ko. Yung lola ko ho, at saka sa nanay, ang nanay ko, may sarili silang kutsara at pinggan. At pinggan atin ni Dor. Bakit ba pinggan na nasabi ko? Kaya na-adapt ko po yun sa lola ko at saka sa nanay ko. Doon sa bahay ko, may sarili akong ano, may sarili akong kutsara at tinidor. Ano pong purpose niyan? For hygienic purposes.
1: Ayaw!
0: True na dyan. Lalo na ngayon, di ba, habang nagkakaedad tayo, eh madali ho tayong magkasipon, madali ho tayong magkaubo. Ngayon, ganun din pala, may sarili din baso ang lola ko, nanay ko. May sarili din akong baso. Bakit? Kasi minsan, di ba, halimbawa, di na maiwasan. Ganun din, gawin nyo rin yun sa opisina, sa trabaho nyo. Bakit? Halimbawa, may office mate kayo, uubo-ubo, di ba?
1: Ayaw!
0: Ngayon, kung gagamitin niya yung cubiertos mo, gagamitin mo yung kutsara niya, mataas ang ano, ang tendency na mahawahan ka o magkasakit ka, di ba? Or the other way around. Kung ikaw man na may sipon o ubo, hindi mo sila mahahawahan dahil may sarili kang cubiertos, may sarili kang baso. So, ganun po yung pinapractice ko dahil para na rin po mapangalagaan natin ang ating kalusugan. Kasi minsan, di ba, halimbawa, if you belong to a big family, tapos lahat kayo doon, kumbaga, mga kutsara pinggadyo, para na sa bibig ng lahat, di ba? Okay lang naman yun, wala namang problema doon. Lalo na kung malinis naman nanay natin, laging malinis sa mga kubyerto. At saka dapat ang mga kubyerto nyo po may, may takip. Dahil di natin maiwasan minsan, may mga nagta-travel na mga ipis. Nakakalurky, di ba? Sarap na sarap kang kumain, yung kutsara mo pala, pinagpiestahan na ng GPS. Di ba? Baka doon pa ng itlog. O, pasensya na sa mga nagmi-meriendes sa sandaling ito. Pero ito po ay for your health and protection, mga iniibig. So, i-separate po ninyo ang inyong kutsara at tinidor, may sarili ka rin baso. Para lang din for your safety and security sa kalusugan. Halimbawa, yung lola mo, uubo-ubo, pareho kayo ng kutsara. Diba? O ikaw, tapos siniram ng lola mo yung kutsara mo, edi hinawahan mo na yung kawawa mo, lola. Diba? Lalaman daw kung yung spirit may gasgas sa gilid. Bakit?

Napansin nyo ba pag nasa probinsya, punong-puno tayo ng sa paligid natin mga metal? Na ba? Sa probinsya, maraming metal. Metal bus ng kamote, metal bus ng kangkong. Oo. Metal bus ng kalabasa. Yung bulaklak ng kalabasa, napakasarap kaya. Ako mahilig ako, iboboil ko okra 3 times a day, 10 piraso, every day yan. Monday, morning, noon, and night. 10 okra sa umaga. Tapos yung tuturuan ko kay 2 technique. Kung malapit na hong maluto yung sinaing nyo, yung malapit na maluto, doon yung iilagay nyo lang po sa ibabaw nung pinagsaingan yung kanin yung okra. Kasi pag kinain nyo po yun, malutong-lutong pa. Kaya pag kumain po kayo ng okrang masyadong madulas, ay, gustong-gusto ng mga baklitos yan, madulas. Ibig sabihin, overcooked na po ang okra. Pag overcooked na po okra, ang tawag dyan ay okray. Okray na po siya dahil maiinis ka na dahil napakadulas, di ba? Oo, ito pang another technique. Kung gusto niyo naman na steam. Steam lang, or kung iboboil po ninyo, huwag niyo hong itapon yung pinagkuluan ng okra. Okay, gawin niyo po nga parang kape po ninyo o inumin niyo lang 'yun, pamaligamgamin niyo lang, and then inumin niyo purong-puro po 'yun okra juice. Very good point sa puso, very good 'yan sa. May i-share ako sa inyo, dati ang taas ng blood sugar ko. Okra lang ako ng okra, nag-normalize po yung blood sugar ko mga iniisip. To the highest level. Totoo po 'yan. Kaya i-try niyo po ang hindi ka na bibili ng mga synthetic medicine. Although nakakatulong, pero ay ang ating pagkain.

Wala mararamdaman nyo. Ramdaman nyo lang dati hinihik yan. Madali kayo mapagod. Inyo tuloy-tuloy lang, mawawala na yung pagod. Halimbawa, next week, yan po ay epekto. Iinom ninyo na bal. Pero kung mali yung ugat ng heart center, kailangan ito mga gamot natin. Eh, prevention din po yan. Very, very. Wala namang mawawala sa inyo, ha? Ito po ang yung lingkod herbalist. Kahit subukan po ninyo, yan po ang aking morning. Tapos may binibili po akong isang herbal product. Juice for mapait siya. Oo. Basta yung product na anong product na yon. Gandang product pero salbahe ang may-ari. Kilala ko kasi may-ari niyan eh. Oo. Eh, meron kasi akong commission sa... Iniinom ko yun every morning. Empty stomach. Try niya. Symptom holder as ni V. Ni Manabat na kahit lima... Eh, queen ng kakaedad ka na. Ayan. Ako yung herbal, yung ano, 3-in-1, 10-in-1 herbal coffee. Hindi ho... May claims na true. Then amount, no, if ano pang makukuha mo, eh, baka siya ma-achieve. For possess lang. Coffee with guayabano, mangusta, banaba, chuchu-chuchu, and moringa, chuchu-chuchu. Pag kinape mo ba yun, lahat ba yun, ma-absorb mo? Diba? Hindi ko sinisira yung mga herbal coffee na yan. Ang ibig ko sabihin, kung bibili ko kayo ng herbal coffee, yung siguro yung... Libawa, malunggay coffee, ibig sabihin yung concentration ng malunggay coffee, malunggay mataas. Kasi pag pinaghalo-halo mo na yun, alibawa 10, meron pang 15, meron pang ako sa probinsya, naloka ako, 22 in 1, ano ba yan? Diba? Ano yan? Ha? Anong tip, paano makukuha, eh, diba, ano na lang, yung pinakadulo na lang ng kuko mo, diba? Marketing na lang yan, mga iniibig. I-try nyo yung, yung sinasabi ko. Bumili ho kayo ng herbal powder. Kasi kung capsule, malulugi ho kayo. Masyado mahal. Halimbawa, yung Ampalaya capsule. Although, minum din po ako ng Ampalaya capsule, malunggay capsule. Marami pa ho kayong iinoming capsule, pero kung kutsara na mismo, kutsarita, diba? Di, ang dami nyo na-absorb. Haluan ko pa ng lagundi, haluan ko pa ng turmeric, haluan ko pa ng guayabano, bongga! Binibili ko lang ho yung talagang matataas ang nutritional value or yung effect sa katawan. Ang pinaka number one na herbal talaga, pinaka number one po ayon sa mga asosasyon ng mga itong mga herbalist. Ang pinaka number one ay malunggay powder, mga iniibig, malunggay. Tapos pangalawa is Ampalaya powder. Yan, tapos guayabano powder. Oo, baka next time inumin nyo naman baby powder, di pwede yun, ha? Basta masakap, hindi pwede ang baby powder. Herbal lang, ha, mga iniibig, herbal lang. Oo. Mas worse, baka matira mo, talcum powder, pambilyaran po yun. Hindi pwede, ha? O, yun lang, tapos sabayan nyo ng Ay, Diyos ko, Lord, baniwala ho kayo sa akin. Kung mataas pa ang blood sugar nyo, after few days, normal na po yan. Tapos naka-incorporate na po sa ulam ninyo, laging merong malagi ho kayong may steamed okra. Number one pong okra. Mas mataas siya sa sitaw, mas mataas siya sa, sa talong. Mas mataas siya sa kalabasa, okra pa din. Kasi ang okra, very good sa dugo, very good sa diabetes, very good sa puso, very good sa nervous system.
generally very rough. Sa inyo hong at ha? Tawag mo dito. Aalat eh. Bawa naman yung isaw-saw nyo naman po sa ano. Oliva ha? Sa Finland. Tigra.

0: Magandang hapon sa lahat po ng ating mga chupenatics all over the world, all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Parito Island.
1: Ay!
0: Patikol-patikol, malayo dyan, bawal dyan, mga iniibig. Yesterday, but I want to congratulate parami na ho ng parami ang mga chupenatics dyan sa Patikol Sulong. Ang tawag sa grupo nila ay Team Patikol. Ayan. Ay, bago ko pala makalimutan, gusto ko lang batiin ang bossing po ng Congress TV. Opo, si Sir Mike. Ano ba pilitin ni Sir Mike? Diyos ko, Lord. sandali lang kukunin ko sa teka. Kasi na-meet ko si Sir Mike kanina sa ano, sa meeting sa TV. Oo. Naka-chika ko kasi la Ma'am Pia. Hello Ma'am Pia, the very beautiful, the very energetic si Ma'am Pia. Pag naglakad dyan sa news, parang kiti-kiti. Oo. Eh kasi ba naman sa dami ng programa ng IBC, di ba? So kailangan ano 'yon, ma'am. Yan ang ano namin ay okay, di ba? Kaya ikot siya ng ikot. Ganun din, thank you din kay Ma'am Kokat. Ma'am Kokat, love you, love you, love you, love you, love you, love you to the highest level. Ayun si Sir Mike Bartolome. Sir Mike Bartolome, ha, napakagwapo mo pala, Sir Mike, ha? Oo. Oh, parang ano, parang kinilig ako kanina nung nakita ko si Sir Mike. Charot. Thank you, Sir Mike, for your ano, ha? In a pike, sabi niya, oh, nakikinig ako sa isa gabi. Nakakatuwa, di ba yung mga bossing natin, tapos sasabihin sa'yo, pinanunood ka nila. Ganon din si ano si Gab Bayan. Oo, si Gab Bayan yung ating newscaster sa Tutok 13, mga iniibig. Binati rin niya ako kanina. Thank you ha, Gab. Bata pa si Gab eh. Guwapo, matangkad. Oo, may kilig factor nga eh. Nakakalarki. Pero kailangan behave, di ba? Kahit crush mo, dead maka na lang. Ayan, Sir Mike Bartolome at Gabayan. Good evening sa inyo. Siyempre, binabati ko na lang mga solid chupanatic, mga original chupanatic, forever chupanatic, global chupanatic, international chupanatics, mga baklitos kayo, ha? Worldwide chupanatics, universal chupanatics, legit chupanatics, unlimited chupanatics ng Tundo, mga blind chupanatics, napakarami po niyan sa buong Metro Manila, mga silent chupanatics, madlitics, Yos Community, mga chupanatics organization ng Bacolod.com, Inter-Barangay Chupenatic, Tropang Chupenatic, at ang apat na grupo ng mga baklitos na pare-pare. Oo. Ito po yung Pasukona Community. Pasukona, ibig sabihin pare, subo ko na pare. Payukona, pare, yuko na ako pare. At paluko na. Oo, pare, luhod na ako, pare. Nakakalert kayo, may humabol kagabi. Oo, na pang-apat na grupo na raw sila ng mga pare-pare, mga baklitos. Kung may pasuko na, payuko na, paluko na, sila ay paupo na. Nakakalerke. Oh, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na, mga baklitos.

0: Sinich itwa, mga bakliton!
1: Ayaw! Parang kayong bakla!
0: Sinich itwa, chwa, chwa, chwa, chwa, chwa. I-verify ko lang kung ang male singer na ito ay nagladlad na.
1: Mga bakla!

0: blood.
1: Ayan!
0: Oo. Itong si male singer, medyo may edad na rin siya ng konti, pero hindi pa naman siya katandaan. Sikat na to si nasa isang ano siya. May mga kasamahan din siya, mga young singers nung araw. Sikat lang group. Isang girl lalo na naging actress. Pero itong si male singer natin, blind item. Guwapo ito, guwapo as in guwapo. Crush ko to nung pa eh. Guwapo, magandang pangangatawan, matalino, inglesero, nag-aral sa magandang eskwelahan. Mukhang buena familia sila eh. At sumali na rin siya sa mga ano, sa mga Broadway. Oo, mga ganong level. Ibig sabihin, pang nag-Broadway ka, eh medyo syala-syala ka. Oo. For the longest time, ano din to, member din to ng ano, Pasukona. Oo. Pero ngayon parang dead man na siya sa mga chismis tungkol sa kanya. Oo. Ito kasi ano, pare-pare din eksena. Oo, kasi siya, chu-chu-chu-chu. Pero yung mga alam na sa no, Darnitos, Sipsipimos, Notamos, Condenclitos. Oh, to the highest level, mga iniibig. Oo. Ano daw ito, nakaka-lurking. Ang chika dito, Diyos ko Lord, maloloka kayo to the highest level. Pag, ewan ko bakit hindi siya natukhang noon. Ang ginagawa raw kasi nito, para super wild siya makipag-tsuk-tsakan sa, ano, sa ombre o sa otoko. Oo, nag-aano muna siya. Nagdodrogay, ha?

0: Eh, hindi dahil wala siyang alam. True, hindi siya papayety of EB. O, kumbang Farmville. O, Farmville. To the highest level. Yan, ang term. Clitos is defined top. Yung, bumabackdoor. Okay. O, kasi yung iba, ano naman sila eh. Door entry level. Ayaw! Juwaan to eh. May juwa-juwaan to eh. O, siguro, graduate siya sa mga ganun, mga aura niya sa, aurahan niya sa mga droge. Pag nasa Boracay daw ito, lalo na nung kabataan. Diyos ko Lord, talagang lumilipad daw ito sa kanyang ano? Sa kanyang mga iniinom na kong anik-anik.
1: Oo.
0: Pero magaling siya magdala kasi wala sa itsura niya. May mga ganyan eh, kaya tinawag na parang recreational chuchu. Kasi kahit na pumapasok sila sa mga ganong mga aurahan, out sila. Kaya maganda ang katawan nito. Chinito ba siya? Hindi eh. Ang medyo malaki ang mata niya na chinito sa... Parang ganon. Oh, pero may jowa itong ano, parang secret jowa niya. As in, matagal na yata sila. Ewan ko lang kung kinasal na yata sila o whatever, secretly. Look. Sino tong guwapong male singer na isa palang certified bongkalero? Dahil ang chika mga iniibig, ducks daw siya. Ducks daw at ano daw to, super ahit pogi. Oh, super ahit pogi. Sa mga generations ka, di na sila, just na silang ano, silang ang personal hygiene. Kaya, mga kabataan nga, kita mo, ahit pogi sa baba. Natin ano, panahon natin na Mon Alvarez, ano, magubat. O gubachi, di ba? Oo. Kluk. Yung first letter ng pangalan niya, ay parang hawakan ng payong. Hawakan ng payong, ha? Singer ito, ha? Baka bigyan niyo ako ng actor, ha? Kurutin ko kayo sa puwet. Tapos, yung apelido niya, social ng apelido nito, parang mga Spanish apelido nito, eh. Para mga old street dyan sa Malacañang area, mga yung mga pangalan ng mga general nung araw, mga Spanish mga ano leader nung araw. Oo, basta yung letter ng apelyido niya. Oh, read by lips, ito yung letter ng apelyido niya. Hi, yo. Ay, just okay, mga baklitos kayo.

na ito ang ating liham kasaysayan. Ang letter sender natin ay mula kay Jose. O Jose, yun sa umaga, Lin, Jocelyn sa Gibo. Liham kasaysayan niya, isa kay Bakero, pare-pareng bakli. Pare-pare, yung bang ano, yung mga baklitos na hindi halatang mga lumuluhod pala sila. Oo. Ang chika nitong si Jose sa akin o si Jocelyn, noong nagsisimula pa lang siya sa buhay, noong Purita Kalaw pa lang siya, ay may nag-aansya. Oo, medyo may kaya sa buhay, hindi naging sakit.

kasing love affair. Mayaman tsaka mahirap. Siguro pangarap nung una na ano din, parang kalebutyo. Ngayon, may jowa na nakasama niya nung pareho pa silang majirap noon hanggang sa pareho na silang successful sa buhay ngayon. O eto na ang twist. After 10 years, biglang nagparamdam itong si ex-jowa number 1. Okay? Ang problema nitong si Jocelyn at parang mas matimbang pa sa kanya yung jowa number 1 na umiwan sa kanya. At meron pa nagkakaroon na sila ng communication every day. At parang gusto niyang balikan. So, di ba complicated dahil sino mas pipiliin mo? Survey mga iniibig, yung nang iwan sa'yo nung mahirap ka pa? O yung jowa mong sinamahan ka nung maliit ka pa hanggang lumaki ka na? Oo, di ba? Ayaw yan ni Dagol! Yung nobody ka hanggang naging successful ka, sino mas gusto nyo? Pero ang parang tumitibok-tibok pa rin, may ganun kasi, di ba? Parang ako, nung nakita kami ulit nung ex ko, parang ano, lumambot yung puso ko. O ano masasabi yung mga inibig? Yung iniwang ka, pero pag nakita kayo ay bumalik uli yung feeling. Or, meron kasi yung parang ginawa mo lang dahil nandyan na pero hindi mo lubos na mahal, sabi nila. May mga mahal ka na nawala sa buhay mo, e bumalik. Yan ang chika, ha? Ang makulay na love life ng baklitos na si Jocelyn. Okay! Commercial break muna po tayo, then basa-basa ng mga mensahe, and then liham kasaysayan, and then ang ating pong blind item. Makalipas lamang po na ilang pagunita. Love you, love you, love you, love you. Love you.

Sa aking isang mes, 1ICA. Sabi ni Alvin Quijado, siya ang ating first ngayong gabi. Siya ang first honor sa ating attendant. Yahoo! Present evening po mga iniibig at sa inyo po minamahal namin Tita Chupeta. Also known as Lola Chup. Alvin Quijado at Quijada, done sharing na po. I love you po 100 million times a day.

Serang Fragang. Bongga yun na 100 million times. Angel Loredaha, midweek Wednesday ng gabi, Tita Chupeta. Simbang Baklaran at Happy Pride Month, Malolos Bulacan. Thank you, Angelo. Or Angelo. Kami, Utsusumi, tao ka ba, ha? Happy Father's Day in Heaven kay Tatay Telly Redaha, April 21, 1954. Oh, Angelo, bumabati ka na rin ng Teki Boom Boom, ha? Hi, ang Super Happy Father's Day sa Linggo. Ah, sa Linggo na pala ang ano, Father. Bibimi Ken Ranzaki. Ano ba itong mga pangalan na to? Nakakalurky to the highest level. Emiladora, yahoo! Tita Jopeta, present for the program. Sabi ni Angelo, Tita Jopeta, tuwang-tuwa si Ate Bianca Manalo, actress. Dahil may bagong Senate President na si Senator Win Gatchalian. Ovina Fedan, yaho mga baklitos. Kamusta sa kalabasa, Tita Chupeta, ngayong gabi? Birthday mo ba ngayon, Ovino? Ovino, birthday mo ba ngayon? George Basilides, good evening, Tita Chups, na may 10 letter Z to the highest level. Emila Dora, Tita Chupeta, laman ng maleta ay Lothion, Baby Owell, and Buko Juice to the highest level. Emil, may kulang ka, mantikilya. Oo. Anan ko Rose, Chikuchi, ano ba to? Tugeki, ano ba yung mga pangalan na yan? Oh, birthday mo nga dahil birthday mo today, Ovino. Ilang taong ka na, Ovino? Ay gagawaran kita, hahandugan kita ng isang banal na happy, happy birthday. Lahat day today. Para sa nagdiriwang ng kanila. Happy ang bati na nawaluya ka. Abuting happy, happy, happy birthday Vino Fedan, Solid Chopinatics po yan. Ever since nagsimula ta radio dito sa D1-1206 ay nandyan na po si nandyan ako hapon, umaga, magme-message sa akin. Weekend, magme-message sa akin yan. Oo, kaya Ovino, alam mo naman ako, very practical ako, di ba? Hindi ako bumabati ng sana ay umabot ka pa ng 100 years old. Mga ganun-ganun. Basta ito lang ang aking mithiin. Mithiin, napakalalim, no? Mithiin para sa'yo. Ovino Fedan, sa lahat na nagbe-birthday today,

Good evening, Tita Chews, na may apat na letter Z. Kamusta sa kalabasa, Patrick? Mukhang fresh graduate ka sa iyong profile pic. Taga saan ka dyan? O, John Patrick Gonzalez. Abang ganda na pangalan mo, ha? Bryce Bobon. At least hindi Bryce Baboon. Hello, good evening. It does part. Antya ka ng grammar mo, ha, Bryce? Please fix your grammar. It's so terrible to the highest level. I was dreaming about that if the British storm. Grammar mo sa totoo lang. Ayan, sabi ni Alvin, Lagundi at saka oregano. Oregano is also good. Alam niyo po ba yung iba? Ginagawang gamot po yan sa ubo. Opo, dinidikdik po yan. Then yung katas niyan o yung ibang inunguya na. Pero ang medyo mapait po kasi ang oregano. Po ang oregano. Yung iba, hinahalo po nila yan sa ano nila. Opo, halimbawa, ito pa sinde ng isang masarap yung kanyang ginagawang longganisang lukban. Kaya pala masarap. Hinahaluan po nila ng oregano kaya meron siyang may lamig factor, 'di ba? Masarap siya. Ayan, Doctor of Naturopathy, Doctora Chupeta si Chup Chup. Ano ba 'yan?

0: Sabi ni Emil, tita, pa shoutout po sa Tivoli Bam Bam na nag ano to, nagpara ng 1 2 3 sa gym. Oo, hindi ko maget sa shoutout po kay Idol Hendrik, Sir Hendrik Val Oliva all the way from Norway. Romel T. Livid, blessed midweek pa rin po Tita Chupeta and mga kadiwa. Emil Paulino Mendoza, congrats Barangay Ginebra. Oy, congratulations po sa Barangay Ginebra. Champion daw sila to the highest level. Alvin Quejado, ihanda mo na ang iyong duet song. Oo.
1: Hindi masakit sa puwet yun.
0: Wrong. Emin Aldora, ihanda mo na rin ang duet song mo, ha?
1: Hindi masakit sa puwet yun.
0: Diba sabi ko, ang first letter ng kanyang pangalan ay parang hawakan ng payong. Oh, tapos ang letter mo, letter M. Wow, may bagong cellphone si tita. Oh, hindi ko na nga pinapakita masyado. Alam na alam ninyo mga baklitos kayo, ano. New Hernandez, hello, new. Doc Ron Quino, hello, Doc Ron Quino, ang doktor ng mga kahayupan. Gary Amor, nanlalamig na gabi, Tita Chups, from Cubao. Thank you, Gary, love you. Saan ka sa Cubao, Gary? Ah, alam ko na, sa barangay. Ano ba tong barangay ulit na binanggit mo? Sa kabila ng Socorro, di ba? Oo, nakapasyal na ako dyan. Thank you. Sa kabila ng Socorro, di ba? Oo, nakapasyal na ako dyan. Thank you, Gary. Love you. Archie Kison, blind item is... Archie Kison, ihanda mo rin yung puwit mo, ha?
1: Hindi masakit yung puwit yun.
0: Sabi ko naman yung apelido nito, yung Le. Hi! Hindi nyo ba nag-get? Oh, eto na! Mga baklitos kayo, ha? Wow, ang ganda ng sipi nyo, tita, kasing ganda nyo po. Ay, pinagpapalit-salit ko lang.

Calcetas Valenzuela. Hello, Mare. Sabi niya, good evening, Tita Chupeta. Ganda-ganda ng Donya namin. Happy Wednesday po. We miss you. We love you. Ingat po palagi. God bless. Mwah, mwah, mwah. Ayan, thank you, Maring Mylin. Love you, love you, love you also. Tita Chups, good evening po at birthday ko na po. Ayan, si Jovino Fuedan. Huwag ka muna sumagot dahil baka mapalo ka sa birthday mo. Nakaka-lurky. George Basilides. Ay! May bonggang score ka, George Basilides. Correctus Benedictus. Oo. Siya nga yun. Siya nga. Oo. Maring Arlene. Ochoa. Good evening, Tita. Present po. At sa lahat ng mga baklitos, magandang gabi. Chan Michael Lauredo. Hi, Tita Chupeta. Ayun. Pasahin ko muna lahat, baka magtampo. Brother Orly. Tita, yung kasamahan ko po na... Yung kasamahan po ni Papa Jack na si Chico Loco sa kabilang station ay lumipat na po sa AM. Ah, oo, alam ko yan. Na-announce nila yan doon sa kabilang AM na pinanggalingan ko. Good evening, Mariko. Mas gusto kong hindi ako iniiwan kesa nang iiwan, Mariko. Masakit yan. Correct. Oo, mas hindi lang masakit, Mare, mas mahapdi. Lalo na sa amin, mas mahapdi, di ba? Eh, lagyan mo ba naman ng alcohol? Ay, napakahapdi. Sabi naman ni Netsky na Santa Rosa, gandang gabi, Tita Chups, health advocate. Na mga Chupenatics, pakigreet po ang Junakis ko na si Elijah. Nang happy birthday. Ayan, happy birthday sa iyo, Elijah, ha? Kasama ka na dun sa inawitan ko ng birthday song. Sana tapusin niya ang kanyang aeronautic course. Aba, mayaman kayo, Mare. O, mahal ang aeronautic, ha? Mahal. Oo. Kasi meron akong naging jowa-jowaan nung araw. Kumukuha siya ng aeronautic, ha? Piloto, Mare. Maring Netsky. Nagpabili sa akin ng laptop. Tuloy na sabi ko. Laptop. Laptop. Oo. Eh, ang mahal-mahal ng laptop, Mare. 120K. Naloka ako. Namulubi ako doon. Okay lang dahil siya naman nagsusupply ng buko dyan. Salamat dito sa pagmamahal mo sa aming mga Chupenati. God bless you, especially your future project. Oh, nako, nagdilang anghel ka, Maring, Maring Netsky, nagdilang anghel ka. Pag-pray mo lang, ha, baka, kasi mukhang may paparating akong, magandang project. Pag-pray nyo, ha, mga Chupenati. Eto na, mga baklitos kayo.

Magandang gabi, Tita Chups. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jocelyn. Ako po ay taga Santa Rosa, Laguna. Pero ang tunay ko pong pangalan ay Jose. Kaya ako po ay Jose sa umaga, Jocelyn sa gabi. Isa po ako sa inyong masugid na tigasubaybay, tita. At dahil sa dami na rin po ng humihingi sa inyo ng payo, ay gusto ko na rin pong ishare sa inyo ang kwento ng aking buhay. Bagamat ito po ay medyo komplikado, tita. Isa po akong negosyante, tita, na nagsimula sa wala. Dala lang po ng sipag at tiyaga

0: ng maraming taon, tita. Kaya yung aking tinatamasang success sa panahon ngayon ay bunga ng mahabang panahon. Mahabang panahon na pagtsatsaga, kasipagan, kasama na rin ang dasal, tita. At na-achieve ko yon dahil tinulungan din ako ng aking papa. Yes, ang aking papa, Papa Subo.
1: Ay!
0: Nakakalurky, Jocelyn. Yes, tita, ang aking jowa na isa ring member ng Pasukona community. O, pare-pare, Subo ko na, pare. Ganon din po ako, tita, kung ako po ay inyong makikita sa personal. Wala po sa itsura na ako po ay isang Darnitos. Darnitos. Sipsipimos, notamos, condensados, baklitos, tita. Yung kurso po na kinuha ko, tita, ay walang kaugnayan sa aking negosyo ngayon. Dahil wala naman po kasi sa aking mindset na magtrabaho po sa opisina. Ang mindset ko po ay magnegosyo, magnegosyo, magnegosyo, sapagkat alam ko ito po ang pinakamabilis na paraan para maging maginhawa ang buhay. Correct ka dyan, sa totoo lang. Kaya nung ako po ay wala pang halap buhay, ang naging jowa ko po noon ay si Dave. Isa din po siyang member ng Pasukona, tita. Hindi lang siya Pasukona, Palukona, Payukona at Paupona din. Lahat nasa kanya na, tita. Although, guwapo itong si Dave, ay galing siya sa isang masasabi nating may kaya sa buhay, tita. At dahil nga mahirap lamang ako, si Dave ay tumutulong sa akin sa aking mga gastusin. Marahil, tita, sa gulong ng panahon ay naubos na rin ang kanyang pasensya, kakatulong sa akin. At sabi ni Dave sa akin, mahal niya ako pero gusto raw niyang ma-achieve ang kanyang mga pangarap sa buhay at maging magaan-gaan. Sapagkat, tita, kalahati ng kanyang kinikita ay napupunta sa akin. Kaya hiniwalayan niya ako, tita. Sayang pa naman, gwapo si Dave, matangkad, maganda ang pangangatawan, at higit sa lahat, ay, ang kanyang rambutan, isa, dalawa, tatlo, may pipitiking ka pa.
1: Sip-sipin mo!
0: Ay, chalap, chalap, chalap, chalap to the highest level. Nagkahiwalay kami ni Dave, tita. Sobrang sakit, sobrang hapdi sa aking puso. At di sa puso mo lang, hindi sa duetsong, di ba? Oo. Makalipas ang 6 na buwan, tita, ay nakilala ko naman si Alan. Si Alan ay pareho lang kami ng estado sa buhay, tita. Pero he has been so supportive sa akin. Lahat ng gusto kong gawin, kahit na siya ay may simpleng trabaho lamang, ay tinutulungan niya ako ng walang panunumbat.

Hindi ko ganong kamahal si Alan nang katulad ng masidhing pagmamahal ko kay Dave. Pero dahil napakabait ni Alan, ay sinagot ko na siya bilang aking papa. Papa? Ay! Papa Subo. To the highest level. Dala ng aking pagiging matyaga, tita. Nagsimula po ako sa maliit na puhunan. Naging ahente muna ako ng isang printing press. Hanggang sa nakabuo ako ng aking mga suki. At sa tulong na rin ng jowa kong si Alan. Nakapag-loan siya ng konting puhunan, tita. At tinayo ko nga ang negosyong printing press business. At dahil sa determinasyon ko, tita, makalipas ng 5 taon ay napakaganda na po ng estado ng aming business. To the point na tumatanggi na po kami ng customer. Sapagkat kilalang kilala na po ang aking printing business dito po sa Santa Rosa. To cut the story short, tita, one time ay may transaksyon ako sa bangko. At naloka ako to the highest level, tita. Ang nakasabay kong kliyente sa bangko, makalipas ang maraming panahon na hindi kami nagkaroon ng komunikasyon, ay walang iba kundi ang dati kong Papa Dave. Guwapo pa rin siya, tita. Ganun pa rawan. Hindi ko ina-expect na magkikita pa kami ni Dave. And then when we bump into each other, sabi niya sa akin, "Oh, Jose, kamusta ka na?" Hindi ako mapakali, tita, dahil nanumbalik lahat ng aking feelings. At dahil doon, tita, nagkapalitan kami ng number. Binigay din niya ang kanyang Facebook. At simula noon ay nagko-communicate na kami lagi. Ang pinagtataka ko, tita, ay nanumbalik ang aking feeling sa kanya. Ganon din siya sa akin, parang nililigaw-ligawan niya ako ulit. Na nag-I love you na kami to the highest level. One time nag-dinner kami, tita. Nalingid sa pagkakaalam ni Alan ng aking present jowa. And then nauwi sa tsuktsakan sa motel. Ay! Nakakalarkik ka, Jocelyn. Gumawa ka ng komplikasyonin. Oo, Diyos ko, halika, lumapit ka para kuruting kita sa puwet mo. Secretly, tita, ay nagko-communicate kami ni Dave. Pero ang gumugulo sa aking isip ngayon, bakit ko binabalik-balikan itong si Dave na iniwan ako noong nagsisimula ako at I was nobody? Samantalang itong si Alan, nagtiis, nagsakripisyong nangutang sa bangko para ako ay may puhunan. Kasalanan ko ba ito, tita? Yes, yes, yes, baklitos ka. Nandiyan na nga si Alan sa iyo eh. Gusto mo pang tumampisaw sa ibang ilong? Ano ka ba, Jocelyn? Lumapit-lapit ka nga dito at makurot ko ang iyong duetso nga. Nakakalerti ka. One time, tita, naiwan ko ang aking phone. Habang ako po ay naliligo, nabasa na pala ni Alan ang mga mensahe sa akin ni Dave. Kinumpronta ako ni Alan, tita. Pero kumprontang hindi pang-pang, hindi nang aaway.

Noong una ay ikinakaila ko pa, super deny pa ako. Pero sabi ni Alan sa akin, sabi niya, babe, nabasa ko na ang lahat. Hindi mo na kailangang magpalusot at magpaliwanag ng kung ano-ano pa. Si Dave ay si Alan ay umuwi sa probinsya nila after that tita. Gusto raw niya munang makapagpahinga at makapag-isip-isip. Gulong-gulo ko, gulong-gulo po ang buhok. Ano bang buhok pinagsasabi mo? Ang kalooban mo. Gulong-gulong aking kalooban, tita. Dahil yung taong tinulungan ako ay masamang-sama ang kalooban. Samantala yung taong iniwan ako ay binabalik-balikan ko pa. Chalap-chalap kasi, tita. Yan ang sinasabi ko, ha? Sasarap ka lang talaga tumitingin. Baklitos ka. Pagpayuhan niyo po ako, tita, kung ano po ang aking gagawin. Gulong-gulo na po ang aking kaisipan. Nagmamahal, Josie sa umaga, Jocelyn sa gabi. Okay, ito ang payo ko sa iyo, ha? Ito ang payo ko sa iyo, Jocelyn. Tigil-tigilan mo na 'yang kahibangan mo kay Dave. Putulin mo na 'yan. Okay. Si Alan ang dapat mong pagtuunan ng buong pagmamahal. Because when you were nothing, when you were down, when there was no one to support you financially, emotionally, Alan was there for you. And for many, many years, he believed in you. Tinulungan ka pa nga, umutang pa siya sa bangko para sa iyo. Pero sabi mo nga nung una ay hindi mo siya ganun kamahal, mas mahal mo si Dave. Pero kailangan mong mahalin. Kailangan mong ma-appreciate yung ginagawa ni Alan. Dahil kung wala si Alan, wala ka naman sa kinakatayuan mo ngayon. Kaya tigil-tigilan mo na yung baklitos ka ha, sa bunutang kita dyan. Okay, makinig ka sa tita mo. Kausapin mo si Dave, sabihin mo, we should stop this kasi hindi tama. But when you were looking for your dreams, nasaan ba si Dave? He left you behind, di ba? Iniwang kanya. Sino ang sumalong? Si Alan. Kaya Alan deserves that true love. Yung buong-buong pag-ibig na yan. At yung kay Dave, kalimutan mo na. At yung sarap-sarap na sinasabi mo, baklitos ka, tumigil-tigil ka dyan, ha? Okay, at yun lang ang payo ko. Dahil pag tinuloy mo yan, baka mawala si Alan sa'yo. Malugi ang business mo, magkagulo-gulo pa ang buhay mo. Maayos ka na, huwag mo nang guluhin, okay? O yun lang, babos to the highest level.

And on that note, please accept your Latin honor as summa cum laude, bequeathed to you by the Marites University of the Philippines. Ay, nakaka-alert si mga iniibig, ha? Oo na. Marami pa naman sumagot sa inyo ang rong-rong at mapapalo kayo sa puwet. Oo. Buti na lang inaabot na ng 11. And on that note, mga inipasensya na muna kayo at ako kanina may ininom na akong gamot eh. Ano ba yung malaking bilog na yon para sa... Ang katina kasi ng lalamunan ko, tinignan ko wala namang buhok. Diba? Oo. So wala na muna tayong Facebook Live, mga iniibig. Bukas, kasama natin si Nora Pasita. And on that note, as I always say, mga iniibig, ang sikreto pa ng mahabang buhay, tahimik na buhay. Maring Deng, love you, love you, love you, Maring Deng. Ano pa ba, malwalhating buhay. Tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Palitan mo yan ang pagmamahal, palitan mo yan ang pag-ibig, at higit sa lahat, matuto po tayong magpatawan. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Saya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay.

0: Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
1: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Tara na!

0: Concept of strong and long. Fast shampoo, tablets, and hooks. With regular use versus non-condition shampoo.
1: Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Si Bella po ito. Sa pawis na kakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
1: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
3: Exam season na, di na pwedeng absent. Dapat di sa kising, sa lista dapat bibis. Your kid needs tibay-tibay, araw-araw.

0: Z-E-X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Aray ko.
2: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka. Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-Ber Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho. After

0: Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
1: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Adam Orelar po. Iyong mga sabon ng papaya soap para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orelar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

0: BTO debit card na. Para bubuksan ang bangko para dami pera. BTO. Bangko na tayo.
1: Terms and conditions apply. Sign up now with BTO app. Download from Google Play Store and App Store. Regulated by Banco Central ng Pilipinas.
2: BTO. Huwag kang magpapatakot. Bangko na tayo.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Adult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Adult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Adult Plus, level up na sa tibay pang adult.
3: Aray ko!
4: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
5: Unilab Quality yan.
6: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron. Taurin. At inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
8: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay.

0: nandonasyon. Maaari kayong mag-deposit sa Metrobank, PNB, Union Bank, BDO, Bank of Commerce, Land Bank, o magpadala sa Cebuana, Luwilier. Maaari ring online via GCash, Palawan Pay, Globe Rewards, Metrobank, Lazada, at Shopee. Para sa karagdagang impormasyon, visit gmanetwork.com/donate. Noon at ngayon, serbisyo totoo.
1: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
2: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

So magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw ng Webes, June 18, 2026. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita. Agawan sa liderato ng Senado. O, natapos na, Senator Sherwin Gadjalian, formal na ang iniluklok bilang Senate President matapos makumpleto ang 13 na boto ng mga senador. Senado, hindi under attack na magyari ang putukan noong May 13 batay sa investigasyon ng Department of Justice. Ang gulong planado ang gulo para maiwasan ang pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa iniimbestigahan. Senator Francis Cheese Escudero, napagkasunduan ang mayorya ng Senado na maging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte ay kay Senator Panfilo Lacson. PNP CIDG naniniwalang hindi aksidente ang pagkamatay ni na Rene Batarbonia at Divine Adili. Immigration Lookout Bulletin Order, inilabas na ng DOJ laban na kina dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin, dating Team Manager Epoch Kimpo at tatlo na iba pa. Tatlo sa bawat 10 Pilipino nakararanas ng katamtaman hanggang matinding kakulangan sa pagkain batay sa pag-aaral ng DOST-FNRI. Pagpapatibay ng ugnayan sa enerhiya, food security at kalakalan. Tinatalakay sa pulong ni na President Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Mahigit 7,000 aftershocks na itala ng PVOX kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Publiko hinikayat ng Office of Civil Defense na makiisa sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw. At 6 na individual patay, 20 na iba pa sugatan matapos mawalan ng preno at mahulog sa bangin ang isang dump truck sa Labrador, Pangasinan. O mga kabarangay, ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station DZWB 594 Super Radio. At quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na, tatalino ka pa. Dito na sa Barangay Alas 97.1, Stronger Forever. At ito po ang programang Pot, Pot and Friends. Kasama ang Team Kapoy, my name is Papa Carlo. Kasama si Papa Jeboy, mga kabarangay, until 9 o'clock. At please like and follow sa aming FB page para makapag-message kayo mga kabarangay, makapag-request, makapag-shoutout, Barangay Alas 97.1 official page or sa aking FB page, Papa Carlo 08. IG, Papa Carlo 971 LS and TikTok, Papa Carlo 1. Simulan na natin mga kabarangay ngayong araw ng Webes. Ito ang Pot, Pot and Friends sa Barangay LS 97.1. Stronger Forever!

0: Kiss 97.1, Stronger Forever. Sunod-sunod, sarap makinig ah. Siyempre. Throwback Thursday. Thursday guys, it's June 18. Good morning, welcome to the show. Footprint Friends, 6:18 oras.
1: Bigyan mo pa.
0: Pwede pa.
1: Pwede pa. May oras pa eh. Para ano ba, dire-diretso sila sa opisina ng nakangiti sila, Papa Jepoy. Ano pa bang magandang idagdag dyan? Para pagpasok nakangiti.
0: Ganda ng ngiti mo ngayon ah.
1: Oo. Oh, siyempre, nag-champion kami.
0: Nag-toothbrush ka ba?
1: Nag-champion kami.
0: O nga pala, good morning sa mga kabarangay.
1: Kabarangay natin. Sabi ko naman sa inyo eh, mag-celebrate tayo. Ano na?
0: Good morning.
1: Na?
0: Good morning mga kabarangay.
1: Except kay Papa Ray ng bata.
0: Oh. Oh baby. Let's go, Brownlee. Bonus.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Oh, Mama Belle, kumusta? Parang matamblay ka yata.
2: Inis nga ako sa self ko lately.
1: Ano yari?
2: Eh kasi, di lang ikaw nakakapansin. Pati na rin iba, napapansin na ang tamblay ko. Kaya ayan, ang KJ ko na daw. Puro next time na lang din kasi ako sa ganaps in life. Gusto ko naman pero wala lang akong gana. Madalas din ako magkasakit. Hanggang next time na lang ata ako eh.
1: Nako po, alam ko na yan. Feeling ko, wala kang energy. Oh guys, baka relate din kayo dito ha. Energy is important. Important din na hindi ka madaling magkasakit. Napagdaanan ko na rin yan actually.
2: Anong ginawa mo?
1: Nag-Enervon C Plus ako. Laking tulong nito sa akin lalo na't marami tayong gustong gawin sa life ano. May extra energy ka na from B vitamins. May stronger immunity ka pa from zinc at vitamin C. With proper diet and exercise. Tulong para di madalas magkasakit.
2: Gets! Para ang mga next time ko, maging totoo na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
1: Oh, narinig nyo na rin guys. I-share nyo na rin itong tip ko sa iba.
2: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Facebook ko, Papa Jepoy.
4: Papa Carlo 08.
3: Gandang umaga kay Eileen. Good morning, Lian. Thursday na daw. O nga, sabi nga sa Facebook ng Barangay LS, yung sweldo, medyo malayo pa.
4: Mm.
3: Pero yung weekend, tangay na, tanaw na, tanaw na. Diba, weekend, eh na. Unti na lang. Ano na?
4: Walang pasok today.
3: Bakit?
4: Hindi ko alam eh.
3: Ah, talaga?
4: Hmm. Hindi kaya basa yung blackboard?
3: Binabasa namin dati. Ako di masulatan. Maganda gising ng mga scalper ngayon ah. Good morning.
4: Grabe na.
3: Dami na lot eh. Nilaro kagabi game 7 eh. Nga pala nakahinebro. Nakahinebro jersey. Naka na Scotty MVP ah. Magandang umaga sa mga scalper. Paldo ah.
4: Hindi naman sa pagmamaya bang?
3: Scalper ka siguro.
4: Basta yung magalit ha. Kayo ha. Champion nga kayo. Hindi naman kami nagalit eh. Ngayon gagalit kayo.
3: Nakita ko 3 years na pala hindi nagsichampion ang Hinebra.
4: Mm-hmm.
3: Sino ang nagsichampion?
4: TNT.
3: Ah, puro TNT yan?
4: Hmm, dami. Nakailan akong panood doon na tinalo sila San Miguel, tinalo sila
3: tatlong
4: ng TNT.
3: Tatlong taon na palang hindi nagcha-champion ng Hinebra. Feeling ko kasi parang lagi nagcha-champion.
4: Hindi.
3: TNT, sino
4: hindi
3: pa?
4: Hindi na ako nanood dahil tuwing nanonood ako natatalo ng Hinebra.
3: Ngayon, nanood ka kahapon?
4: Ah, hindi na ako pumunta doon. Plano ko...
3: Nanood ka sa TV?
4: Ah, sa TV na lang. Pero yung pag doon sa live, lagi ako nanonood na tatlong panood ako noon na hindi sila nananalo. Eh, etong ano, binilal ko ng ano, ng jersey. Sabi niya, sir, nandito ako sa ano, sa venue. Punta ka na. Sabi ko, hindi ako pupunta dyan kasi pag pupunta ako dyan, matatalo yung Hinebra.
3: Aray ko.
4: Sa TV na lang ako manonood.
3: Ikaw pala malas.
4: Ako malas.
3: Buti na lang. Mga kabarangay, pasalamatan niyo si Papa Carlo, hindi siya nanood. So, sino nag-champion palagi?
4: TNT.
3: 2023 pa ang huling champion ng Barangay Hinebra.
4: Mm-mm.
3: Eh, ilang conference yun?
4: Nakailan nga.
3: Tignan ko nga kung ilan mga, sino-sino mga nag-champion.
4: Teka. San Miguel at TNT.
3: Message nyo nga kami, Facebook ko, Papa Jepoy.
4: Or Papa Carlo 08.
3: Commercial tayo galing.
5: Barangay LS 97.1.
6: Stronger forever!
7: Nanay, tusok. Manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
9: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: Maraming salamat at naalala nyo Barangay LS. Maraming salamat naalala nyo makinig ng radyo. At Barangay LS ang napili nyo. Thank you very much. Dahil dyan, susuklian namin ng galing at saya. Hanggang alas 9 tayo. Ngayon po ay Thursday, June 18. Saan ang lakad mo today? Sige, sabihin mo sa amin. Message mo kami. Anong plano mo ngayon? Para matimpla natin na maayos yung mood mo.
1: Tama.
0: Ikaw ba ay...
1: Itong umaga nyo ay kami yung gumagawa ng ano ba, Papa Jepoy? Kumbaga, minumold natin sila.
0: Hinuhulma.
1: Hinuhulma namin ba? O siniset namin ng inyong mood para mas maganda ganado.
0: Decision making ninyo. Ayon sa research, alam nyo ba, konting kaalaman ayon sa research. Percent ng iyong desisyon sa buhay ay nakadepende sa mood. Lalo na sa diet. Pag ikaw ay naiinis, nai-stress ka, mainit ang ulo mo, pikon ka, naghahanap ka ng matamis, naghahanap ka ng bangunguya. Ganun yun.
1: Ganun pala yun.
0: Nagkakamali-mali, domino effect ang desisyon mo. Naghahanap ko tuloy, Naghahanap ko tuloy, kung ano nang kakainin mo.

0: Tama, 97.1, no? At alam nyo ba, invento ko lang lahat yun?
1: Sayang, ah. Muntik na ako maniwala, ah.
2: Aray ko.
0: Leonie? Paluger, magandang umaga. Alaska po ang nag-champion. Wala nang Alaska, di ba?
2: Aray ko.
1: Kailan yan?
0: Converge na yun, di ba?
1: Yun na pala yun. Pasok mo pala. Yung Alaska, yun na ba? Converge na pala yun.
0: Kung daw nagkakamali, converge. Nasa tindahan ka ba? O nasa grocery, mga kasamahan daw niya. LRT 24/7 mini grocery, Cherian. Rona Turmis, Cherian Tulang. Rona Turmis, Joven Puyot. Nasaan si Mark? Si Mark na nagsisipag-sipagan.
1: Kunyari, busy-busyhan, daming ginagawa.
0: Mga nasa tindahan, mga sukay, magandang umaga.
1: Ako dyan na para ano na para hindi sila masita ng mga boss nila, kunya busy ka, masipag ka.
0: Anong style?
1: Ha?
0: Paano style?
1: Kailangan pag nasa trabaho ka, kailangan kunyari naglalakad ka nang mabilis. Kailangan ano?
0: Hindi pa banjing-banjing.
1: Hindi pa banjing-banjing. Tapos ngayon, kailangan meron kang mga hawak na ano papel. Mga tools. Tools or papel. Papel. 'Di ba? May hawak kang box, paikot-ikot ka ganun.
0: Para ka naman tangan.
1: Tapos ngayon, kunyari, nagsusulat ka. Alam mo, kung ano ka. Or kunyari, nagtatype ka.
0: Sipag-sipagin na. Ganyan.
1: Ganyan, nagtatype ka. Mabilis. Diba? Focus ka lang dyan.
0: Focus lang.
1: Alam mo, kung nasa talyer ka, kunyari, yung mga ano, kahit hindi sirain mo, tapos gawin mo.
0: Sumot ka sa ilalim.
1: Yari, meron ka kinukumpani, ganun.
0: Ingat kayo sa biyahe, ha? Traffic ba ngayon? Parang medyo maluwag.
1: Medyo maluwag.
0: Medyo maluwag ngayon na Thursday, ano?
1: Yun nga. Taka nga ako. Ba't mo lang pasok yung anak ko? Mamaya, sinacharot lang ako ng anak ko. Wala pasok.
0: Baka mag-i-SM yung anak mo.
2: Aray ko.
0: Ang Facebook ko, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Message nyo lang kami dyan. Kung may request kayo, meron kayong gusto marinig, pwede rin yan. Message nyo kami. Sabay tayong sasabon. Ikaw naman yung nag-almusal. Ano ulam natin ngayon? O nagluluto. Naglalaba. Nasa bahay pa, nag-almusal.

0: Papa Gemo, scramble egg tayo. Uy, sarap niyan. Scramble egg, pandesal. Masarap sa pandesal yung malasadong itlog eh.
1: Ah, yung parang egg benedicts.
0: Yung tumutulo pa.
1: Yun, tapos ilalagyan mo sardinas.
0: Oo.
1: Spanish.
0: Napaka
1: Spanish sardines.
0: Mainam na mainam.
1: Pero gusto ko sa itlog, ano? Omelette.
0: Eh, masarap din.
1: Oo.
0: Lagay mo lahat ng sahog, ba?
1: Hmm. Lagay mo yung lulad ng kangkong.
0: May kangkong. Sinigang.
1: Lagyan mo na ng green chili, siling haba.
0: 6:43 ang oras. Sige, kain ka lang dyan. Sige, kilos ka lang dyan. Kami bahala rito. Ako si Papa Jeffoy.
2: Ako naman si Papa Carlo.
0: The Pompot Pilipin. Stronger.
2: Forever.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Barangay LS 97.1.

0: Sold and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.
2: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, here's EQ Dry. May new messy poo pockets na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
3: Ang init ng magna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
7: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
6: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
7: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Malunggay pandesal.
2: Misal.
1: Malunggay pandesal.
0: Hey! Welcome to the show, Potput and Friends.
3: Tinapay para alasal. Malunggay pandesal.
0: Magandang umaga, Metro and Mega Manila! Ako po si Papa Jepoy.
4: Ako naman si Papa Carlo.
3: Nagkalam na sila.
0: 7:00 tong oras ngayon, Webes.
3: Makiinit at sobrang healthy
0: pa. Gising na, bango na, kilos na.
4: Ganyan, galaw.
0: Galingan mo ngayon, ha? Galingan mo ngayon.
4: Daming mga nanonood sa'yo, ha? Daming gustong mapanood ka na magkamali ka.
0: Bigyan mo ng magandang show. Message mo kami, Facebook ko, Papa Jepoy.
4: Papa Carlo 08.
0: Speak of message, meron nag-message dito, Papa Carlo.
4: Ano sabi?
0: Ilang taon na doon siya nagtsatsaga, nagsusumika, pero parang wala nangyayari. Parang hindi niya alam ang kanyang totoo at tunay na purpose.
4: Baka may mali sa mga ginagawa mo.
0: Ayun nga. Nasasayang daw ang taon. Anong masasabi mo? Nasasayang ang taon. Walang nangyayari. Hindi alam ang purpose.
4: Naiintindihan naman kita. Oh. Kasi dumaan din ako dyan sa mga... Pero naitama ko naman.
0: Oh.
4: May mga realization yan, Papa Jepoy.
0: Yun, tama.
4: Ngayon, kung hindi mo alam purpose mo sa buhay, baka... All-purpose flower ka.
5: Anak ka lang po. Anak ka lang po. Anak ka lang po. Miss na may kawayan.
0: Oh, yun naman pala. Baka... hindi mo lang alam.
4: Hindi mo lang alam, eh, all-purpose flower ka naman.
6: Aray ko.
0: Kung hindi mo pa rin alam ang purpose mo sa buhay, minsan eh, lahat kaya mo. Pero hindi mo alam kung saan ka bagay, di ba?
4: Tama.
0: Parang tinapay. Pancake. Pang-pancake. Pang-impanada, lahat na lang. Tulad ng all-purpose flour.
4: Kahit saan ka?
0: Kahit saan.
4: Oh, pwede ka sa bibingka, pwede ka dyan sa cake, pwede ka sa... saan pa ba ginagamit yan, Papa Jepoy? Tinapay. Pandesal.
0: Pizza.
4: Pizza.
0: Sa lahat ng bagay. Baka nga, all-purpose flour ka. Noong unang panahon, may isang binata na pangalan ay si Haring
4: King.
0: Ang pangalan niya ay si Haring
4: King.
7: Haring King.
4: Nabuhay na naman si Haring King.
0: Gusto niya maging pinakamagaling sa lahat. Gusto niya maging mandirigma. Gusto niya maging magsasaka. Gusto niya maging mangingisda. Gusto niya mga awit, manggagamot, lahat sinubukan niya. Pero habang abala siya nga maging lahat, wala naman siyang nagawang tunay na mahusay. Lalito na kung sino siya talaga. Isang araw, may matandang panadero nagsabi, "Hindi mo kailangan maging lahat para maging mahalaga. Kahit ang harina, maaraming pwedeng gawin, pero kailangan mo itong malaman kung ano ang lulutuin bago maging espesyal." Mula noon, naisip ni Haring
4: King.
0: Haring King. Mula noon, naisip niya na hindi sukatan ng tagumpay ang dami ng kaya mong gawin. Minsan ang sikreto, piliin mo kung saan mo ibubuhos ang sarili mo. Hindi mo kailangan maging magaling sa lahat. Ang mahalaga ay malaman mo kung saan ka pinaka makakatulong, pinaka masasaya, at pinaka makakagawa ng halaga. Value, kumbaga. Dahil ang buhay parang arena. Kahit all-purpose ka, darating ang panahon, may recipe na babagay sa'yo.
6: Aray ko.
0: Ano, ano, ano, ano?
4: Yun na yun.
0: Kulang pa sa'yo yun?
4: Gusto mo makarinig?
0: Eh, si Ma'am Sheila, eh, okay na. Kumbinsido okay. Na. Good morning, Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, Tamayo, Sinson, BPLO of Mekawai, nakikinig sa atin. Salamat.
4: Ma'am Sheila, gusto mo makarinig? Anong comment?
0: Ano na?
4: Gusto mo makarinig ano yung comment ko dun sa alamat niya?
0: Anong comment mo?
4: Ah, pangit!
6: Aray ko!
0: Napakahusay mo!
4: Napaka-perfect mo!
6: Aray ko!

0: meaty sarap tinola na gusto ng lahat, kaya. Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Ano sa bumalik ay 7:21.
0: Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.

0: PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ang healthy naman ng anak mo.
2: Naku, sakitin din yan.
1: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus, araw-araw.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Oh, sa mga nagmamotor.
2: Ay!
1: Secret!
3: Dapat eh, ano?
1: May...
3: Face your fear.
1: Secret.
3: Live your dreams.
1: Hindi ko sasabihin.
3: Kakaharapin ninyo yung kinakatakutan nyo.
1: Good morning, TNVS driver. Present, biyahe na po sana. Maganda ang biyahe ngayon. Haharurot pero hindi haharurot. Alvin, ingat sa biyahe.
3: Maganda.
4: Ano? Huwag ka kasi cancel ng mga booking. Mababawasan yung ratings mo. Hanggang tatlo lang yung cancel. Ang dami mong kinakancel pag nakita mong malayo. Pag malayo, maganda nga yun. Malaki yung sahuran dyan. Pag aliwa, dulo sa dulo. QC to Las Piñas.
1: May indiferensya ba yun pag kinakancel?
4: Ah, may ano yun. May bawas sa ratings nila. May bawas sa ratings
1: yung pasahero,
4: nila.
1: Pwede mag-cancel?
4: Pwede din.
1: Pwede?
4: Yung pwede driver. Naman mag-cancel yung driver, pero hanggang tatlo lang. Pag lumagpas na,
1: okay.
4: may ano na yun, bumabawas sa rating sila. Tapos hindi sila binibigyan ng magandang booking.
1: Parang algorithm.
4: Oo.
1: Ganun pala yun. Sana maganda ang ano natin. Magandang biyahe. Rafael, good morning. Mga poging welder, RSU. Bad trip na naman kasama ko. Hilaw na naman doon sinain ng asawa niya. Para daw lugaw na naman ng kanin. Patanong kay Papa Carlo.
4: Nagsaing na nga lang.
1: Paano magsaing?
4: Nahihilaw pa.
1: Sa daliri, di ba?
4: Ha?
1: Daliri tayo marunong magsaing.
4: Sa mata.
1: Paano?
4: Ha? Titigan mo.
1: Tititigan mo?
4: Tititigan mo yan. Oh.
1: Tapos?
4: Tatsayin mo lang. Kasi, Papa Jepoy, para sa kaalaman mo, pag isinawsaw mo yung kamay mo dyan, at galing ka ng CR, diba? Kadiri naman yun. Alam ko, kahit hindi mo sabihin, hinawak mo yun sa puwet mo.
5: Aray ko.
4: Sinulublo mo din sa kanin mo. Pababuyan yung ginagawa mo.
0: Barangay LS 97.1
6: Stronger.
0: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster.

0: Kakabukas po lang ba ng radyo? Welcome po. Maraming salamat. Naalala mo pot-pot. Naalala mo pot-pot in friends. 7:37 ang oras natin ngayong Thursday. June 18 na. Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha. Sayang, sana naabutan mo kanina yung kwento ko sa arena. Puso ko'y nahihirapan. Na yung arena, sabi kasi kanina, ang pwede kong hindi mo alam ang purpose. Minsan eh, kilos ka ng kilos, tiis ka ng tiis. Kaya ako nang tato. Pasok ka ng pasok, wala naman nangyayari. Parang paulit-ulit, nasasayang ang taon, nasasayang ang araw. Yun yung tanong kanina. Sabi ni Papa Carlo, eh kung hindi mo alam ang purpose mo sa buhay, baka ikaw ay isang all-purpose cream. Yun lang.
1: Aray ko!
0: Ano bang gusto mo? Kaya ayun, naikwento ko. All-purpose flour pala. Kung hindi mo alam ang purpose mo sa buhay, pero lahat naman ay kaya mo. Ang pag-asa ang puso ko sinta. Baka hindi mo palang alam kung saan ka talaga babagay. Lang kasing saya, sa tuwing ika'y akin na. Lahat ginagawa mo eh, gusto mo maging magaling sa lahat. Malaki din ang eh, hindi mo naman kailangan maging magaling sa lahat. Ngayon, sa'yo yung ang mahalaga ay malaman mo kung saan ka masaya. At saan ka may halaga. Hanapin mo yung circle mo, yung value mo, yung may halaga. Hanapin mo yung circle mo, yung value.

Magandang umaga, El. Magandang umaga. Kayo ang aming pampagising mula umaga. Mula umaga, Drug of Choice Pharmacy, May Kawayan. Saan lugar yan, Drug of Choice? El Lesita. Thank you very much. Hello.

0: Gusto mo ba ng lambing?
1: San mo papasukin mo na?
0: Parang gusto ng lambing. Lambingin mo nga. Kulang sa lambing.
1: O naman ang pag-asa ang puso ko sinta.
0: Papa Jeboy. Ah, sa Perez. Okay, Santo Niño. Good morning sa inyo dyan, Santo Niño. Nakalag tayo sa Facebook, nanonood na, napapanood kami. Napapakinggan sa buong mundo, gmanetwork.com/radio. Napapanood, Facebook ng Barangay Hills page. Pakishare naman, pakiad sa story, pakinotes. Notes nila, pot-pot. Para makita nila at naamalaman nila sa akin nanonood, okay? 7:40 ang oras natin. Lambing muna, lambing muna! Kulang lang sa lambing. Yan mo yung katabi mo nga. Parang kulang sa lambing, ano? No? Oh, tapos ayaw magpalambing. Ano ba? Ayaw mo? Oh, hindi mo kasi kilala.
2: Aray ko!
0: Sabagay. Palam, hindi mo kilala. Ba't kita lalambing? Hindi nga kita kilala.
2: Aray ko!
0: Ang mga taga Mount Carmel! Good morning sa inyo, Hana Bishi! Adriano!